0: oba oli awo ne binza okubanga bitaasa obulamu bwaffe ku bintu atuuba ebyandibadde bitusuula mu kaba namannya mpitibwa Dr. Mpima Rafat mu studio ndine Sheikh Marjan agenda kubanga atubuuzaako awo ninga twongera okuwoola bannabulemezi bannakyaddondwa bannabusiro bannamawokota abali muno mu Uganda ng'obweru wa Uganda wa mitala wa mayanja ndi bannaffe n'17 katonyeze mwenda programu eyateka yakola ssente era eno yennyini enteekateeka kuno kwe tulina ebyo bye tuba nti twesigamako okuzimba obusiraamu mukyo nga radio twabinika n'eddimu semalimu eddimu lino ddene naddala nga singa oba owulidde n'ogamba nti binkwatako naye bubanga oli musiraamu oba omukwano gw'omusiraamu nga wafumbira mu busiraamu empagi zino ebbiri twandibadde tuzeesibako obaoliawo nnyo nnyo nnyo naddala ibaada bwetuba bakuba ntitukola tufunamu ibaada ennungi mu zo nti okuzimba ennyumba ya Mungu eryo katala lyaffe ng'abasiraamu kubanga ffe tusinga okumanya omugaso gw'ennyumba eyo kaakati ate singa ow'ebbali atali na musiraamu atukwasizaako ate ffe tuba tulabiddwa nnyo ovu nafu obususe katale ya ffe tulino disitula tulituusa oyiteekeddwa okubeera oba oli awo ku nkomerero y'obulamu bwaffe ku nkomerero y'olugero lwaffe tulibaako kye tufuna okuva eri gwe twawula ye Mungu ajja tusasula wano ku dduniya mu bulamu bwaffe mu bye tukwatako engalo mu maali yaffe mu famire yaffe mu mikwano gyaffe olw'ebyo bye tutonze oba bye twenyigiddemu ebimuweesa ekitiibwa ebimu ku byo twe kuzimba ennyumba ye ojja kizanga kizibu ddala omuntu sekinnoomu ogamba nti alafu akangende enzimba omuzikiti nyo nga senga tuba twekwatidde mu bintu bamu ne twekolamu ekitole awamu bwe tuba twekwanyakwanyiza tusobola okubanga tuvaamu akasente akakola eddimu lino so masigidi jamba wali ekyanja egendera ddala mu maaso wetuuse si watono niwankubadde obwetaavu bukyaliwo so ng'ate era n'okuzimba limbo enteekateeka yekyagendera ddala mu maaso akasimbi omusobola okkalita tusibiraanaganye wano n'essomero lya Old Kampala Primary School babuuzabuuza nti Old Kampala Primary School mumanyi weriri nti ye opposite nalyo mu geeti eriyingiramu bwe wali 17.9 wamma ngojja nga tukola ku nsonga so ng'ate tulinawo n'ennamba z'essimu kwe tuyinza okuba nga tuyita ne tulabanga ensonga ezokakasibwa nti omuntu afuna ku kasimbi nabanga afuna akasiimo nabanga awaayo ne kazimba ebintu ebitali bimu ebiweesa Mungu ekitiibwa wammanga yeeyoolera Sheikh Marjan nsanyusa okulaba
1: kalesebo dokta
0: yesebo
1: mbuze ku bantu
0: mbuze ku bantu taata
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alhamdulillah alladhi mustaqarrat bi amrihi as-samaa'i wa tuma'annat bi idhnihi al-ardhu wa ma aqallat wa shaddaha bi radiyati hubbat rabbul biladi wal ibadi kullat wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama
0: yesebo
1: amanya moisa marujanu ba sheikh kabire chanja kumdala
0: yesebo
1: mu
0: abantu bakwa bakufumbude
1: kwebali sawa zino tebasola kutemya liso mukadde kana
0: ola bakabiro oli gwe baba bikira
1: atona
0: kutukide mu ngalo ngere bade bajjaja ba
1: ibi ebino
0: bali no kabira
1: dala dala nyo
0: chanja kabira banga kamengo
1: abantu bafe kwebali
0: mawoko takulia tumbu dagamba
1: paro FM uyoita
0: yesebo
1: asaidi wasemba ya kalimi yao
0: chukuu
1: musambu
0: yesebe dada
1: uwe
0: wao tata
1: paro FM
0: yesebo
1: so wetio nakuluwa lero mwendi msibi yesebo doctor
0: naam
1: we walete ila mnudi omulala okubeera nti onchaza hako mno
0: yesebo
1: nga bulijjo abantu bafe tutiro okubeera nabo kuluno olunaku okubeera nti tuongera okwejukanya mu dini yaffe awamu ne program kukole sente kolase
0: Hii obusiraamu bwogera butya ku mukozi obusiraamu bukubiriza butya abakozi mukodi yokyo bwekwese mukuranyi nga bujulizi bwanku kunala obwongere ya dalu kuzza mu mukuwa fo mukozi amanyi
1: alhamdulillah we bale nyo dokita ero nakulwa lero yena yena tize par FM
0: inamo
1: ino kuvaa ngo mazo kunnyonyoka
0: nam
1: obusiraamu bwogera butya ku mukozi ero okukola kiki ati bukodi yokyo wekwese mu busiraamu
0: obwo
1: Allahu akbar
0: nam
1: sokera ddala okukola bakiyita al ibada
0: al ibada
1: al ibada
0: mpulira
1: ekigambo ibada kitegeeza okukola oba omulimu so omuntu yena gyafa akoma ayina okubeerako nekyakola
0: ibada
1: Al-ibada, taakhudhu kalimatu al-ibada minal abid. Ekigambo ibada, tuchijja mu kigambo abdu. Yadde, muna Uganda, wafu wane Buganda tatule medirua. Chandivachiti wa abdu, omuddu. Mu Luganda siyo omuddu, omukozi. So, abawalabu, ekigambo kino ibada. Bakijja mu ekyo ekigambo abdu, yadde Buganda wano, fe twakifuula muddu. Abera abdu.
0: Omukozi
1: kati ife wano mu Buganda abera mu
0: omukozi
1: muddu aha omuddu wekiro kiri so omuntu yenna gyafaako ayina okukola ki ayina okukola era nkubiriza bonna abali ku paalo naye walala eyo twenyiikire tubeere mu kukola
0: tokirowoozaako nti waliwo ekirala kyonna kyonna ng'oggyeeko okukola
1: atulina okukola n'ate okukola kuno mu busiraamu utunyera utira wogera ki ku kigambo okukola ki okukola kusinziza ku research saidiza Qur'ani eno era mu bitabo byaffe eno kirungi nina dokita omunoonyereza w'amaanyi ajja kumbuulira ku mpagi z'okukola naye waffe eno mu ddiini ennyonnyonnyonnyo oboolyawo Allah watumulisizza alirimu nuula erimu kiba kita kitangaala al ibada erina empaji satu oba okukola kuyina empaji meka empaji satu era abatuliza zino ze tulina okwekwatako
0: buli mukozi nga olina kyonna kyokola
1: mu kimu ekyo kyogenda okukola kiyina empaji eza
0: satu amasiga asatu
1: yesebo buli kintu kiyina empaji sikyo
0: bwekiri
1: swala ziyina empaji zaayo enju erina okubeera nempa
0: webale nnyo
1: kati omulimu nago gulina okubeera
0: nempaji
1: gwe mulamwa gwa folowa leero webale kumbuuza kibuuzo kyosebo mukama oyagala nnyo okumanyiza abantu mu kukola okoze omulimu munene sebo dokita era abantu
0: balisiima tugende mungu
1: yesebo
0: mungu gyekatale yatuteeka ku bigabega n'agamba nti obulamu bwe mbawazise ku dduniya ate buba mufunye obusobozi obutuusa ku bantu amawulire gano
1: mukikole
0: nga17@9
1: paalo
0: yesebo
1: so omulimu gwonna guyimirira ku mpagi mmeka satu nga tonaba kutegeera mpagi zino satu omulimu kyeki al ibada ewaffe eno tugamba huwa isimu lijamiu liba linnya likulli ma yuhibuhu llah nga likuŋŋaanyiziddwamu buli kintu allah kyakola ki kyayagala wetudda eno mukola emirimu era omulimu gw'ogenda okukola gubeerako erinnya tosobola genda ogenda kukola ki nga tomanyi kyogenda kukola ki
0: kukola
1: olina okuba nga ngenda kusuubula na bizinesi kinaki kuba liba linnya
0: buli kyogenda kukola kirina okuba n'erinnya
1: lyakyo okukola mulimu ki ndi musawo okukola mulimu ki ndi mulimi so kirina okubeerako
0: erinnya
1: kati ategi mu Qur'ani tugamba huwa isimu lijamiu liba linnya likulli ma yuhibuhu llah nga likuŋŋaanyiziddwa buli kintu allah kyakola ki kyayagala si kwagala kwokka wayarudwahu ate n'akisiima wayarudwahu ate n'akola ki n'akisiima nagwe omukozi okukola omulimu gwogenda okukola tomala gwagala gwokka gusiime gwesiime nagwo beera musiimu nagwo
0: olina okwagala ate n'obeera
1: musiimu n'ekyo ky'olikukola kyagala ate beera musiimu naki
0: nakyo
1: oba olyamwe mugenda okuvaamu obuwanguzi onfuna wuni dokita so ewaffe eno wetutyo tugamba nti huwa isimu lijamiu likulli ma yuhibuhu llahu wayarda wayarudwahu min al aqwali buyinza okuba nga kyogenda okukola okikoledde mu bigambo au aqwali au afaali oba kikolwa naye nga gusigala mulimu gusigala
0: mulimu
1: oba guli mu bigambo
0: oba
1: mu bikolwa tulina emirimu ze tukola nga za mu bigambo
0: yisa ku kamovu
1: olaba abayimbi ze bakola osubira
0: kutontoma
1: nayimbaawo abasigadde ne
0: twezoolabaanyiikirizi
1: okiraba
0: mubigambo
1: afaali ngaemirimu ze tukola za mu bikolwa
0: ekukwatako ngaffe abalimi
1: olina
0: okwatabloka abazimbi
1: so ali ku paalo leero onyonnyoka kigambo mulimu kyeki ate kiyimiridde ku ki twebaza nnyo leediyo eno olw'okuteekawo enteekateeka zino abantu tusobole okubeera nti twejjukanya omuntu alimu okutula nti obusiraamu fe tetukola ne mu busiraamu bwenyini butukubiriza okukola ki
0: okukola
1: so ekyo kibandiiso omulimu naate omulimu guno guyina empagi zaaki
0: zaago
1: empagi esooka dokita obudde omulimu gwonna gw'ogenda okukola guyina okubeera n'empagi satu ampuliriza empagi esooka bagiyita alimahabba obwagazi chogendo kola
0: teke dokuba
1: ochagala wechisu kokwa agala chigenda kulema
0: goga tochagadde
1: chikulemi erogena leta msobi mu busira oba mu mirimo ogena leta nsobi munsi chogendo kola oyino okubera ndo chagala okuchimiriza tibakukaka Bero mudini tugamba omuntu gwetu kakaswala ebate tichafuse ibado bate kuchali mulimu tukukase bukasi chegeze mbera tezirimu ojiraba so nago omukozi agenda okukola
0: yagala
1: omulimu gwo wotuna akukako okutunda gundi
0: nonkube mboko
1: aha
0: genda okulewa duka
1: togenda bitunda
0: Era genzo lutuka eringo teka wakapiro
1: ngowebaka bakukase
0: ngoda kusimu ngolaba tiktoko
1: insubiro chiraba
0: yesebo
1: so empaji esoke emirizao mulimo goli kola so kugwagali
0: okwagala kyogenda okola
1: okola kintu kikuru
0: okwagala kyokola
1: okwagala kyokola sawezo boli asiye kirunje nnyo kiwandi etaze mu bulamu
0: naye
1: soko kyagale ewa fenu doa lugera mudini tugamba ekintu kyoyagala tekika kiwa
0: nga mtufu
1: okyagala oyagala okuwaayo
0: tebakukaka tetulina kujjukiza nti waayo ku zaka
1: era okulaga nti guno kyokoze okuwaayo mulimu ng'okikoze nakwa
0: kwagala
1: nati otunamala kukwata kabadi deni woweeyo ogwo tegukyali mulimu gwo tukufoosi nze
0: tukwefunidde
1: okiraba
0: Tukukasi.
1: Nuwe china wanga chila visengo omulimu. Kwe togenda funda mkubata chiri mumpira. So, ekintu kyogenda okukola. So, kukolechi, ochagale. Ovamolo kuchagala. Alhamdulillah. Era mudini, mulimu guna gokula gwa. Swala. Kwe tiba ina kukaka. Gino saal, Allahu Akbar. Okusiba. Tutuwe, okuzi. Okusiba kuingina abantu je kupakidua kuba kolechi basibe. So, ovango otuso okusiba. Tetweta kakuku bamboko.
0: Nakukaka.
1: Era nakukaka. Tetugina tambla na wewe buli watu. Ojatu kakadi, wewe mugwe mwenyini.
0: Okole?
1: Oyo none. Obo olie, obo bilo okole chibi yona vyo na. So mumbela wetyo, empaji esoko okuyimiriza omulimu gwe nawe tubeera kubeera kwagala ekyo kyogenda okukola ki?
0: Okukola.
1: Yadde mukadde akosi kyekisinga obulungi ujoli. Era si kyekyo kiwandi agadde mu bulamu naye kyolinawo mu kaseera akusooka okole ki okyagale dokita ompuliza bulungi empaji esooka so mu mirimu zaffe abatuuliza ku palo FM 17 katonyeze mwenda omulimu gwonna gwogenda okukola saawa zino situka naye nga beera n'okwagala mu ki
0: mukyo
1: omalirize empaji esooka ekozeeki emiridde otugambye tulina empaji satu mumu
0: mulimu
1: empaji eyokubiri tugamba alhaufu Alekhaufu akagambo khaufu tulizola gamba khalapa tugamba alekhaufu lwaki tugamba alekhaufu ng'empaji ey'okubiri mu mulimu gw'ogenda okukola sookere mu ddiini sooke tuwebuke bulungi mu ky'ogenda okukola oyina okuba nga oyinamu okutya mu kyo dokita ndi musomesa mulungi wa enti era obo mpadde enti tulinamu akantu why do people fear change because they fear to take a risk
0: Ofuna uluni Ati oku taking a risk Abadali wanunga Gira bugizi kwa ati
1: Inacha hava ala Na alabida dango kwa ati mitu ala atano Aziteke wate kate zifire yo Ati ya riskiye yo
0: Jamba mti ha Wezita kwa yo
1: Na wezina gana Ofuna uluni Ndeke sigena tega walemeru kuleta change mu society oba mu bulamu
0: otide
1: okulisikinga
0: songa necho oli mu kyennyini walisikinga
1: oyo okiraba so empaji eyokubiri mu mulimu oyina okubeera mu necho ogenda okukola nti mbeereko n'okutya wena kikola obubi kyononese
0: olina okubeera mu
1: okutya mujo otaddewo business
0: nam
1: Ye business ene jota deo ningena tunda monde ku street. Na tu ino kubira muno kutya anti singe monde zangino zitunze bulungi.
0: Naam.
1: Ngena kola risk ngena kufirwa. Itugeza kana kukutya okugwa mu risk. Kaino kubira mu okunyweza omulimo gwo gunyirize bulungi.
0: Oteke dwo gunyiza anti bwota gunyiriza.
1: Maha.
0: Sigenda kutunda.
1: Sigenda tunda.
0: Either nino kuogero burunji
1: Onfuna burunji
0: Nino kuoza Habantu walo Saidize kamenga ongo Gendo kilire masako hira lukaya
1: Hau
0: Bakazi boza rumonde
1: Ochiraba
0: Nivamuteka vati mumbi Na kula nyo watu mundo Mufuna kuo buwati
1: nuloze No gamba Chichi no
0: Mwonda kukude buwati
1: Bamujewa Ngaifu de mutaka
0: Esebo
1: Ileke aza nyirize chintu chino
0: Nga atia
1: Atia Inti wenateka weki jafu Sige Chivake na kungu lago
0: Tualine moto kaya ya gara Tulite mwonde jiju detaka
1: Kukula vichivi.
0: Tabi ya gala.
1: So, na hagu mwumulimu kugendo kukula. Bela mwono kutia singo na yonuna. Mwumulimu kukozechi. Gufu. Dide.
0: Any slight mistake. Done.
1: Ni mwusilamu.
0: Yes, tebo.
1: Final genzo kusala kwa gala. Mwayagado kusala kuli. Nesingo na yonuna mkusala.
0: Eswara.
1: Nota tia.
0: Eswara
1: mfu. Eswara kuzechi.
0: Uteke tuwa kubeira mu.
1: Kubeira mu.
0: Akati itirida.
1: Uchilabe chindo jelodja. So mwumbeira wecho. Nsigala ngambe chinte chokubiri chayimiriza chandimiriza omulimo go bela muno okutya mukono na
0: bali nyo
1: ndi wenkolera mistake nkozeji
0: leka kutambula gala bwe bati kutambula fwa
1: ngawo ya gala nedda
0: bila kone
1: nekomo chipita wano kino chechimpisao omulimo go gwentaddewo
0: mufunze njotekedwa okubera kone zi dots
1: very good yes Yeo na itiliza no amaso nega suka.
0: Owede. Olino kweko mako.
1: Olino kweko mako manyaga kwa ma wano. Wakati muku imiriza o mulimo go.
0: Webali nyo.
1: Oinacho yuna. Okutie kawonde. Haa. Sina kutava ala saidi zeno.
0: Uweze tugama montaro. Red line.
1: Very good.
0: Awosaze red line.
1: Tosuka.
0: Kachivirentu waluwe vikemo vitia.
1: Binji vitia.
0: Inosijita.
1: Okukumo mulimo go. Oino kubira na okutio okuo. Ndisina sembe lila.
0: Butelebe.
1: Newa Allah we chuti we chiri. Mkube ilabu tianti wenge na ukusadaka.
0: Namu.
1: We inavyo ino wema sadasa. Chesi ina kubyo gerira.
0: Namu. Chichi wakati uo.
1: Ne Allah o.
0: Tuwe taga.
1: Kaji. Ilaka. We ino kutia ndisinganchu o gira. Mpela sike ndela. Sina chindi okufira dala.
0: Sina chindi. Yabula. Ebele fude.
1: Okufa.
0: Weka store wayo.
1: Uruwayo.
0: Kanechi gende ilwa chako. Kwele aga.
1: Very good.
0: Kukaka sabantu
1: palo wano tulanga uli olucha atuweleza kusente mwevalize dala atuweleza dala
0: atenga tanuko gamba nti ngati mwasumi manya gangi diwasa mirinya lyangi
1: ndio dokita ntulo kula walwa abajawano tifakti mtu ogera
0: echechimala
1: ochiraba
0: mtulagana neli si nonga mletata chinka katika kukuwa
1: nikuwa chinja pudive gunde tegele
0: department Jikole nti na ye
1: Ojiraba Okutia kuno koko ogera kuno Kukumao empera zo Okubira o
0: Amakuru
1: ndi Chino cho gendo kukola Oino okubira muno kutio kugendo menya o mulimo guo Eyo mpaji ya kubiri dokita Era watufuna ulonje kukumkutu Jenda kumulimo ngo manyinto ine mpaji ziwe sigami deko Satu
0: Nam
1: Era ngebili kuzo ziko zechi
0: Ziwe de Choga ambyo teke duo kuba
1: No kwa gala kucho gendo kukola
0: Choku byo teke duo kuba kono
1: no kutia Ebyo gendo kuitira Ndizino kaitanchi kola
0: Zia kazi
1: insanzi
0: Nam
1: Aha Dokita Kili zolobu de tugende kumpaje yoku satu
0: Nam
1: Ava mpuliriza Ate mpaje yoku satu eno tuino kufa Era
2: ali kumkutu paro FM kusingo ba dene wanoting wani madibu na mteka kumabali kukumo mulimo
0: go bagezi nyo badu
2: bagezi
0: bauliza
2: atinga pa wanika ugendo kufuwe nonga ugamba chino wachi konye na wantu leka vila chanja wala veduga
0: vanyumirua
2: vanyumirua
0: naam
2: era mkadeka no mkizatu gende kuchoku satu
0: naam
2: batita arijai
0: arijai
2: mumbera yona dokita mubintu byetukola byetuina musubi
0: byetukola
2: byetuina musu
0: subi
2: tugina ku gwetula butuzi atuina chokoze subi chemisano unajijewa
0: tulina
2: tuina
0: buli chokola
2: cho ino kubera mune
0: subi lyo lyesigame ku chokola
2: chicho taddewo Ouna uluwi.
0: Bobango dinai vikolo vya kasori makumi ya tani subi take home.
2: Nira gamba mubanga wait.
0: Kasori wanga.
2: Kasori wanga. Ouna uluwi.
0: Yesebo.
2: Mpaji ziri saru ne. No kaka bulimuta ino kubira andi at least. Azireme lako. Okuleme zao mulimo gwe.
0: Naam.
2: Era nafwe wetu wetu gamba batu uliza. Mpulugwa mjetu vila mweno kola sente. Wetu wanga tuleta ilimu. Era tu settinga ilimu.
0: Naam.
2: Egendo kubira ante una saidi zeno mudini. Ne munkola.
0: Nsi ya wakozi.
2: Nsi jetulimu ya kukola.
0: Naam.
2: Ya kusi ya kutula.
0: Butelebo.
2: Samu mulimu gwoli kwa gwona gwagale. Kabere mtono kutia.
0: Ya gara.
2: Gwagale.
0: Nga wakati ono nyaguli omunene go ya gala. Soko kore chini.
2: Soko ya gala cholina. Era chie chigendo kuwa chiri. Echinene. Era vera no kutia anti singa nkola mistake mchino chendiko.
0: Nechile chinene sigenda chifunda.
2: Eyo mpaji njimenyeza. Chitigeza sitebe nkede. Echo kusatu mcholi kula cho ino kuwela musne subi.
0: Ebiroto vyo kutu ukirida.
2: Yesevo.
0: Yesigami kukana kati nikoli mkukola.
2: Kukoli kula.
0: E subi ryo na. Senga tokula katono kano. Kewali subi.
2: Very good.
0: Isebo.
2: Okale isebo lunji. Otaka teke waka katono kolina.
0: Toba na suvi.
2: Tuna suvi yonu na ajijawa.
0: Iba viroto. Illusion.
2: Very good. Wasoma. Ugado kita tewa maga kuida. Isebo wasoma.
0: So ni mama daluna suzi alipula tunde kuna agama. Kanji le mua kasembi ya kwa katati ya mwarabu?
2: Arijai.
0: Nina.
2: Onkule.
0: Nyenda kamu buzawaru.
2: Yesebo.
0: Hala ni kati. Uchima nchinze kusasura. Mugamba. Mbanda mgamba mugambi.
2: Omu kama jikanga.
0: Kanga.
2: Now. So, wajidio. Wetuma angatua gira mkuruani. Allah subhanahu wa ta'ala nawe yatugambira mukurani ngayogera kusubi era gamba baada ya adha basamala agamba faman kana yaruju liqa rabbahum omuti yena ina yaruju rija aina kusubira okusinkana Allah bali ya amal amalan swaliha akole milimo emirunja alongose omuti yena ina subi Eyo kuisinkana fawa sala mtu gamba nti nakulwe kumerugenda kola chi
0: kubera u
2: era tusubira kuisinkana omulezi wa Allah subhanahu so obango lina subi eyo kuisinkana ani faliya amal kati kola amala ni milimo zo kola swali hazirongozi
0: kuri abrunji sheke
2: nkadde mu
0: kanjirile muze
2: faman kana yarju liqa rabbahu yena ina subi okuisinkana omutonzi we Allah فليعمل عملا صالحا akole emirimu emirunji segeza alongose mwezo zakola ti
0: zakola
2: kati gwani osubira
0: omulimu gwonna gwokola otekeddwa okuba
2: nesubi
0: kati ne obanga oli mukkiriza oba oli mukozi otekeddwa okubanga okkiriza nti waliyo lunaku
2: olw'enkomerero
0: ne mu lunaku lw'enkomerero lukusanze weteseteso
2: otya
0: nam
2: Wakajie yo bulungi dokita. Era ali ku mkutu.
0: Yesebo.
2: Nsubira ogamba.
0: Wewo. Achira burudi.
2: Toina tochusa tosagula kalimi.
0: Songeddem.
2: Awo nyini.
0: He. Toyongeddem.
2: Ngawe chiri. Era Allah wadi yatugamba. Ni abantu bano bayino tegera sura ti kahfi. Aye sembera yo dala. Ile sura ti kahfi ogena aya 110. Awo nyo. Pati sembera yo dala Allah wadi yatugamba.
0: Agamba.
2: Woina suvi okwisika n'omulezibo eyakutonda Allah kati kole mirimu z'okola ngozi tereza kati gwaina suvi eyokufuna Uvama ule miezi esatu.
0: Tereza.
2: Bino bisori biwa teka o bino.
0: Bikole.
2: Bikole.
0: Anti. Uyida.
2: Biteleze.
0: Tereza.
2: Anti joina subi yo. Subi yedi yao.
0: Gwori ne subi Tereza o Burundi.
2: Tereza Burundi nyo.
0: E ya simba kasori mwatu wanibado fuyida.
2: Ochiraba.
0: Wanibado bakujabati okukola.
2: Okukola. Jamu omuddo. Kasoro na akule Burundi.
0: Butere.
2: Subi ye soro kufayo nga okukola chi.
0: Kutukirira
2: bwo nateka wo tya business no jiraga jalira wo
0: ani alaga jalira omwana we atenga mubalide ko kubeyo omuntu wenja uru
2: wenja uru
0: nam
2: mutereze muteka teke
0: teka teko omwana bobo yagala akwesimise
2: okuteka teka guno mulimu kati mulimu guno mulimu okwagala omwana oyo muzizo obubi mubere mune subi
0: mutereze
2: mpaji sadu zetogera ko
0: tugedde ko zimufundiriza bulungi
2: bulungi nyo so mubyonna byetukola
0: nam
2: Bila angu wa imiliza hawa ze mpaji sato kukumo mwini mogu
0: No kubaa kocho utuka kumo mwulamu
2: Mwulamu
0: Namu
2: Uwechi ino kubira Sijoka Tulaba Subi teina tugwa mwubu Tia Allah wa hawa kugeze seza na cho
0: Namu
2: Allah subhanallah ya yogira
0: Namu
2: Musulati Wemastera vile musulati ambiai Allah yogira kubiafayu vinji wa nabibanji Gundi wa fe Nabiullahi Zakaria alayhi salam yakula miaka mingi ngala tamwade zadde Allah yalinga yogera sio atambia ya sio atambia ya Allah aya ya chinana mwenda Allah ikuba Nabiullahi Zakaria yakule miaka ngache nda mwezi
0: mwetano
2: ndatana wakufuna zadde
0: nenga asinza mtonzi
2: nenga asinza mtonzi we nengira cha agala yagala okufuna ذكر الله قال الله تعالى رغم وذكر يا رغم الله سبحانه وتعالى وذكريا إذ نادى ربه تجكر ذكريا ويقول يعني أملزي و نغم لا تذرني لا تذرني توندي كاكونسي توندي توندي كموشي كموسيكا يا رغم يا رغم كمكومي يا رغم توندي كاكونسي توندي كموسي
0: موسيكا
2: Olawa, Zakari yona ya ino mnugu yari akola, nga guasubi la mtu. Omfuna ulonji?
0: Naamu.
2: Era mkusubi roku kuyasavi lako Allah tuondeka kumusinga tuompade?
0: Musika.
2: Musika.
0: Naamu.
2: Eta kena bulichokola. Oino chivira mtu nesu?
0: Nesubi.
2: Wote dobu ungubu uino teka su?
0: Nesubi.
2: Haigo nateka wanga utudebu tuzi.
0: Toli nao chokoze? Toli nao teka teka choyagara choyagara kukola?
2: Ochiraba.
0: Atera oline subi ntinja kuhiro mugaga.
2: Wachiraba. Nato uruvanyuma. Fastajaba. Fastajabi. Lana. Allah subahana tula ya manu kula. Fastajabi na lahu. Allah subahana aine ngini jianu kula muzakaria alayhi salamu. Mumiankaze. Una zakaria soka kwe unyangamba. Yenze. Amabuli wegamu jago. Yenze nganku ze. Nenvi. Amagumba nga ganafu yonoku you know, nafu ya. Njuki ya butuwa inga rosoma katawako kabalaga. Muthalitha yana uyao nga ha walio baiti tugamba Zakaria ya kola Allah na gamba yenze ngankuze
0: amagumba
2: chile buchiri che ruse amagumba ngagana fuye nafuna anti yao
0: eh
2: nga subi yali ajina
0: na mulezi
2: so wena wena woli atetogwesa subi muchokola
0: oyino kukiriza chikenkola chikoze mu Burundi
2: aha
0: chino kuba ku chichileta
2: aha chino kuba chichileta yedde mumbera jo chikolede munti Allah si watu wa chirese nebera nesu
0: nesubi
2: nam Allah subhanahu wa ta'ala nanukula Zakaria era namuwa omwana Yahyan ya asingo Burundi bamanyi Yahyan ya kuzalira mama wa fono Maryam na kuzalira Isa alayhi olamba wachitambula Zakaria inasubi so uli mtu ye nawali cho ino kukola bera nesu
0: nesubi
2: sahabo umu mbera ya kuata me waka malu kuata muke waka onga nyingi ziganye haina abana ino mchala yafulu magenda akole mugendo kola yalwao ko kudda kati abana bano mchala na gamba twebake mbera tata agenda kuja nemere twebake tata agenda kuja soketu twebake tata wanaje angena kulaje
0: ndaba zikusatulie
2: ngino zikusatulie eranga tata bulijubu abaje atyo kuja yoze na zikusatulie walu akateredde kolo munange Kiviagana, mbera ya kula hii.
0: Ya kalubamu.
2: Kati tata kwa mau, mama, ngoo manyi, amwani deserve chichiriwo ti olero chikozeje
0: chibika
2: eh dokita no bitiro kubirawo
0: ana bisinkananga
2: ko eh ya gamba ntitesola tebisoboka nenga bisobokera ddala mu bulamu mu kwata ya wansi bichi so hatuka ngamba lero chikozeje
0: chibiganye
2: nena mubuza abana bano basadde chara umaye bachara bano waluwe mbira nga waluwe chara dasu bila nechigana waluwe mbira jakudamu mze baba sete bakozeji masa tivalide ila ntio kubazu kusa waluwe kubandi katitu waluwe kakola
0: kakulia
2: eji vlijon bazu kusanga waluwe jikozeji
0: michu
2: ojira waluwe jiravise chara niye tambuli ya naegenda kuliri
0: naam
2: umisaji yuna na agama neda abana baino kusara swalachi ya wanja ulomu swala yo yanja
0: yanja ulo
2: abadi yabatuliza e wakati kumeswala
0: yo yanja
2: muswalo mo teka mu nesubi kuba swala mulimu
0: eswala
2: teka mu subi
0: naam
2: kuba mukusaba uko faji Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okwanu kulira yatugamba fadiuni azitajibu la kumunsabenga ngenda banu kula ate eswala logatani huwa dua kesigambo swala mulumi olwabo kitegeza okusaba neno subira na mu Buganda kitegeza okola
0: okusaba
2: mukusaba okwogwa mulimu ate mulimu gwina okuba n'empaji ate mu mpaji ezo mulimu kye tuyita arija okusubira se yamugamba nedda tusabe kanze nsitula abaana bano makoleji
0: tusabe
2: eh na basitula abaana batandika wali abaana no basituka bamanyi waliwe kakoze eji
0: akazi
2: oh, musadde nedda musoke musale ya wana wasala waliwo subi omuna uluji wasala waliwo subi mama agenze yebase agenze yebase
0: namu
2: Allah akibara wana wasala wakati sajali kwa zikari viga anye kolo viko zeji
0: vika
2: luvyemu angeno ula waliwa kukona hey fulani na kukona eno kuingiranga ya studi meri
0: yuna
2: ngamba nga mugamba omuno ono sahaba nga mugamba waliwo yakulideko mbere elimu ano nti ah twafumbi wakea wagenye ni wakola di twasubida wagenye okuja tibakoze eji tibaze
0: kozi kanjirete wano
2: muswala muno mwe mwali subi yo musajjono
0: waliwo chiyo kubirawo
2: mukusaba kuno Allah yanukula
0: naam
2: so omuchala akoze eji
0: yebaze
2: musajjono chakola ya mzuku za wana wana wama lukula wewa e mali yedu wano bali baso lojiri lako nina kubiri nga tewe dena o bali bali bachaziza na ye hapa genji ni mata kula jini
0: mata lajika
2: soe mele eno kujiu wa malaga wamu na iba
0: natereze
2: mbira nato ono msacha tiyalanga ndi ndi ubi eno ndi eno mungi ndi ubi e subi ye yalimu kusara wana wosinzi lido kutuliza vera ne subi mchoko la jini
0: mchokola
2: mwecho mumbera we kutuse ndi echali mbi Allah wagenda okola chi okwanukulira so nga watu komenkeneza ya jule mmere kati mukujula wano savu esanyu linji mama ya ulira
0: sepi chizipu waka
2: masuwa nika chizana
0: wale mbaka wane ingabyo vya ubi
2: ya guma ya gumi ingiliza ya ja ozanyi yako ya ja
0: ya ja
2: msa jagole mulimba
0: kichingalo na ozeo yingido na kuwade nesha nacha mchio mungu wana watu saside na wanga tugere deno ula msuvida kumirimu emiru njije tukola tusuvida mungu ajia kubakiriza kweru vietuweleza neduwa musindika mugamba tinsava ala nincha kolechi alukirize tubere bigambo tujye tubitule mushake
2: naam
0: abantu bagalanya katundu kadu
2: ha akatundu kana akasemba yo Allah bakabera ko banji era banja bali kumukutu bagamba era bagenda kuntumira ko bali kumukutu aona fetuli yeno tusola kubala azamanya tugambira dalala
0: batu na musubi
2: batu na musubi
0: yes,
2: dene
0: yes,
2: ade na fetu tugina kuiwa subi
0: yeno
2: abali kumukutu bonna kumtala akabira chanja mwina mwina tubatumide yede tubale tusode kuogera ntuno no muli bankizo nyo kuba mubera ko ate era musobodo kubera nti mtega radio ya mwe
0: yes,
2: FM mukasera kika mukenyini nti ebagasiza
0: naam
2: eh
0: chikuru Namba ngamutu ina masuvi.
2: Suvi.
0: Aliyo tulitu ukiriza.
2: Nebitu betu uereza. Nafe tukula research ya finger dokita.
0: Neba linyo.
2: Uvera wanukulisa.
0: Nononya. Nononya.
2: Uine mramu azoku. Ah. Allah. Abantu vya chitu nubachu sizendo uza.
0: Nibabida wakulala.
2: Nam. Nibabida inu kwe kwa atako. Era lualero na uwa vila wapapa deo ni vyafunye.
0: Nam.
2: So mkasara katika nyo zoe katika utulete dua. Tutumila kumakipano za faa. Oh, seka zaidi. Seka zaidi. Ha, waluo kukuwa lake. Ye itade. Atila kwe ita
0: Omulongofu
2: Omunazalesi Henule
0: Omunda vila
2: Avera konyo
0: Ilam
2: Ilam Atula Zili wala kene Nukuliza Paul FM
0: Chiku Musamu
2: Wanangeba Mama Salima Mwenda Mwenda tupatu midewa marani yako Chiku Musamu Katonyeze Mwenda Paul FM Mkize tugene mudua
0: Nam
2: Soro kwa natu tandiko Luna kula Februnji Na tuina suvi
0: Suvi
2: Allah genda kutuwa nukula
0: Nam
2: Ila Tuwela viranga Allah subhanahu wa ta'ala Inawi ya kugambira Mkasera kasemba yo Inti Ayanukula nuota subira.
0: Ayanukulira
2: nuota subira.
0: Mungu yenyini akugamba.
2: Atugamba. Ate chiri wala ngenda mu Qur'an, jasanga msura Talaq aya ya 3. Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yinaina tawakkala je yinaina awaye milimozi ewa Allah. Yinabye na byanjule wani
0: ewa Allah
2: amumalira nuota subira. Akuwa So, mbira wetu katusave dufune duwa, inshallah, utuliza, kwa nike mikono. Yee, mbite yu mbitu ino kweza. Ino kwa nike mikono kulago weta wa Allah subhanahu wa Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina sirata al-mustaqim, ihdina sirata al-mustaqim. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqiman wa fadhiran da'ima. ونذيرا رحمة وعكيرا قائما وصبرا جميلا وسائيا مشكورا وذنبا مغفورا يا الله اللهم بارك لنا ما في هذا اليوم ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم يا الله اللهم بارك لنا ما في هذا الليل ونعوذ بك من شر ما في هذا الليل يا الله اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا وسجودنا يا الله وتوبتنا يا ربي وتوبتنا يا ربي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفتو باقاليز ويكي نونجي تو باقاليز رنوكو لونجي تو باقاليز سوبي دي كوبيري متوليب ومتوغانو جندو كوروكو وانتو رازجو بياغاني نورالي ودمو سوبي ايا كوتاندي كاو متونزو والينين سنگاروشي يكومي جو نيشي جندي روا وولي ونغاقالا كوشتو كيريزالي رو تغني تقولي انشاء الله يوغي نيني تاتو لكاو Tatuliaza manyanga ko iranga ya tulambi kaburunji mucho nerero tubadene Sheikh Marijani mnyumba ngageza kukubanga tutemelamu mpenda ila tutandika na ye wiki inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Program kule sente. Ye program ye ye vienfuna. Elambike vyo bulimi ne vyo bulunzi. Mugwanga. Wandye kula kula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbe jiriru dawa. Yaba fei. Aba funye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katijiwuliri zengabu jirunaku. Okufaku sawa kumyezo kumacha. Paka sawa kumine mwezo kumacha. Tandiko runaku. Nebi roboze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente.
4: Kula sente.
3: Kula sente.
5: Okufidini dang. Amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukulu gwe mpuliriza ku guno mulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayatiye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio, numutema kwa yonga bulijo, tusisewo na te, ukuyembu kususu ya teafe, ukubangula abubona, abasobora, abaline bitone. Uwamuno kwa gara, ukukufuka mwana maulilo wensonga, kukunu umorembe, janguwe wandi siwa nukupalo of Africa Radio, katikatikatikati, ufuno ukubangua, fuka mwana maulila dako, ukumunye bisingo. Uwo kwebusa kuwa kunoti musamfu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda fuka muna maulida dako Nepal of them
6: Broadcasting from the hills of old Kampala 107.9 Pala Kukula Kukula Kukula Kukula
3: program entanda kumacha golokoka nesubye pya otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawe 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
5: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Springflower
6: ngabuluwe mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chili extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu kasereza nebirala bingi yangwa tosubwa chili extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 25 mpaka nga 3 gwokuna 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
6: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire.
7: All day long.
6: Okunoonyereza ebyaliwo obwebiribaawo.
7: Yo yo yo yo yo.
6: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe. Shinobe.
8: It's your boy, right?
6: Umzirandiga. Yewe nyisa.
8: Aliku pale FM. Wena mkwano gwange. Aliku kula ilio muntu wa bulijjo. Webali kula banti ate mkwano joli. Webali kuwasaganya. Wakali nyo kula vanti ate gwe Eva oba ku Pearl of Africa Radio awade mprogramu wede mbakulisa yonyo atena mwede atene mba niliza mprogramu eno ndala yangi yangi nza ajidukanya mpola mumbira yona yona dashikazili satu zokazo kazi vide kusawaziri kuminemu unakuleiro lwa kulina kuzomeziri tano umwezi tulimu waku tano wogwa mei omwaka oba edaza 2022 mumwakaga saidi yo islam kalenda na kusoma zilizo 18 mwezi tulimu gwa dhulqaada mwaka 2027 kitegeza anti mukwano yidi esembede we nayo na asala beranga tenno muganda wanga mpuliza weteekateeka beranga tenno mu mbeera yonna yonna oberanga ate weteekerateekera ibada yonna yosobola okulaba nti ate naye ogijjawo mpola mu mbeera yonna yonna ze Muhammad nze Yusuf nze Kinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
6: amagezi lwombo wano mu program entanda kumacha
8: kati mukwano gwanga mpuliza unakuruwa jo mbigambo yu na yu gedi hibisoba mchikumi era mkase ila kano natuse tawade mkanyo miliku wakunonya sente natuse ni mba gamba yena yakola ekintu chone ekivi okusituka nga wasitukira kumuno nomu na kuwaza wenenye sadaka usabe Allah akusonyiwe katikano kalowoozo kagenda joli mubulamu muno wakati munsi wetutuuse eno wakati nga okufuna esente eya halali omala kugumiikiriza nnyo olw'embeera y'ensi gye tulimu sere bisinga abamu abalina ennyo ddala ez'amangu baba ina bebana kuwaza weewalanga nnyo okufuna sente eya maziga weewalanga nnyo okufuna sente erika amaziga tosobola kuterera nayo gowe naina kyoina kunna nawe asubi atannafuna ojja kufuna wakati ng'onoonya ensimbi weewale nnyo okufuna ekintu ekirungi kyonna ng'oyina boolese emabega abakaaba kuba tebagenda kusirika oyinza okubalaba kungulu nga basirise era nga amaziga tegajja n'enseko nga bateekako n'okulya nga balya n'okunywa nga banywa naye emitima gyabwe gikaaba ebintu ebiriwaawo okusirika n'okwerabira gwe mutima ebimu ku biyungo Allah bye yatuwa ekiyungo ekiriwaawo okusirika nga kyakaabye ate ekiyungo ekyanguwa ennyo echangu wenyo okubikenseko gwe mutima omutima mwangu gwa kaba ategulwawo okusirika tegwerabira we walenga nnyo okunakuwaza abantu abakuli okumpi n'abakuli ewala kale kikole nga tebamanyi naye ole bakumanya buli wabeerawo natunira kapolotike nga wakati ekamu ennyumba naye nga zaali ntuuyo ze naye nga ggwe mwoli weebase wassaako n'ekikomera buli wakulaba mu mmotoka nga weevuga naye nga ssente ezaagula eyo emmotoka gy'otambuliramu maziga buli wakirowooza obulowooza omutima gwo guba gukaabye buli watunuulira abaana be embeera gye balimu nga waliwo ali obulungi naye nga wasooka kusiraanya ye ne waba takaabye Allah aba abirabye maziga ku mutima ate tosobola kugulaba nti gukaabye oba oyina kyewakola omuntu kyonna nga ddala kituufu kyamukosa nga kikyali nawe asobola n'okukirabako buli w'omusanganga n'akusekera aba abisseeko bubisi ekyamazima ku mutima asigala akaaba abantu abo b'olaba emisana bakusekera bewanakuwaza naye ekiro budde nga buno batunula basaba Katonda bye bizibu oluusi bye tusanga era oluusi kyolanga bagamba abagagga baba n'ebizibu bingi seera ebisinga si bonna seera ebisinga abo abamu b'olengera n'ebizibu baba beerabira ne bye baakola emyaka egiyise so baganda bange lwana nnyo oli akatono naye nga tonakuwaza muntu n'otula mu woofiisi naye ng'osoose kunakuwaza bantu n'obaako akantu k'oba nako konna naye ng'osoose kunakuwaza n'otandika bizinensi ng'osoose kulya bantu okubalyamu lukwe olwananga nnyo n'olya ky'olya kale kibanga byakusobako weenenye ate toddamu kubikola gino wetikako n'ekigambo nti ndi mafiya amataka g'abantu ku kyalo gamazeewo amaziga gaabwe bakaaba saawa zino olaba olina naye oyo yabatonda gwe bakaabira kuba omuntu waakaba ku mutima aba takaabira muntu yenna aba akaabira Katonda aba akaabira Allah kuba Katonda yamanya ebiri ku mutima ne waakirowooza bulowooza Katonda ayanukula abavubuka mwebaka ku baana b'abandi ne tubakozesa ne tubasuulawo omuzadde buli waalaba ku mwana we ng'ali waka mu luggyawo omwononedde future tafumbiddwa oganye okumuwasa wamukozesa ensobi amaziga ago ge bakaaba ago gajja kulondoola paka ate ogambe nti bandoga tewali yakuloga bye wakola birondodde n'abaana birondodde n'abaana amaziga g'abantu so twebeereremu lwana nnyo by'okola bireme kuleka mukululo gukaabya bantu maziga
9: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta. Zimba masijidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti tiguno katika nuke kaseera tuongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 74 6 7 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga Omega Star, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba machanti ID, teka mu, emu ziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ogo birele ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikti guno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko, uwa mama wo. Tusaba Allah, we na wadeyo. Akusitule mu byenfuna byo, atera abikukumire. Zimba muzikiti gwa Allah, na ya kuzimbile nyumba mujana.
8: Zimba muzikiti gwa Allah, na ye akuzimbile nyumba mujana. Echo no mukwano gwange kyankizo. Katino gwe muganda wange yenna, amazambi gakolebwa. Ensobi zikolebwa. Nkakasa fenna. Aba ina ku myaka egyawula tewali atakolanga ku nsobi either nga agenderedde obanga tagenderedde kyovola banga wetumala eswala nabi atukubiriza ebimu ku bigambo bye tuwogera tugambe Allah nsonyiwa astaghfirullah mirundi gyo bosobodde lwaki Nabi na ya chimanya. Ti, mwetu wanga aliruvula mutuso vya. Na hebi ntu hebi jau, hebi sobio, biobo sobeza. Eitha mbutanua, oba mbutali butanua. Yesadaka. Siri kirida. Oinzo kuloza yo mtu ye nagu walio na kuwaziza. Ngechitufu ne uomulava katinaseka. Kumaso gechila ganti takweda vidanga. Owa mubira mchala, owa mubira senteze, owa wakolachi. Lowoza ye chintu. Walo nechitaringa sicha da, necha akakati. Osinzire awo. Mukanu akasera, ngomuntu gwana kuwaza ye base. Ne wabatu nula. Allah oyo gerena ye gwe kenyini direct. Kana akaseera tuba ne Mungu direct ya doba tomulaba ko ya kulaba era wali awo mutegeze ensonga zo wenenye mugambe Mungu ekituufu nakikola sigenderedde nakikola Allah nga sigenderedde Allah wange ensonyiwa Sadaka eno jintaddeyo wakati nga Allah wange onzimbire nyumba. Allah wange nsaba onsonyiwe. Nakikola sigenderedde Allah. Nsobya. Nga wendi omuntu nti wantonda nga ndi muntu. Abantu tusobya Allah. Nsaba Allah wange onsonyiwe. Era ontangiro nungamye neme kuddamu kugwa mu nsobi gye nagwamu. Nawe yachikolanga ngogenderedde. Kwa tusobola kukozesa muntu n'omuzala mu mwana mbusoli nali sigenderedde aa. Nebirala. Allah omugambe. Kabako. Jukira naye direct. Open your heart. Osaddake. Saddaka. Katonda mutegeze mugambe ekituufu Mungu wange kino nakikola. Nchigenderedde Allah wange naye Mungu nsaba onsonyiwe Allah wange nsaba onsonyiwe ekituufu nakosa fulani naye Allah nene nya Allah ngezaako okukyewala era Mungu nsaba onkwatireko nkiviireko ddala kye nakola neme kukiddamu Allah wange ekituufu nakikola Amazima nachikola. Naye nange nali nnoonya kuyitawo Allah. Allah wali bwagazi. Mungu wange sitani yankema. Mungu wange nsaba onsonyiwe. Sijja kukiddamu. Nsaba Allah onkwatire nako neme kukiddamu. Osaddake. Kuziro musanvu musanvu musanvu. Kumi n'emu. Musanvu mu mwenda. Abiri musatu.
10: 0777 11 79 23. Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna. 0777 11 79 23. Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0706 74 60 70. Elimu manya Gapal of Africa Radio. 0706 74 60 70. Oteka kuchona, vaku chumene wechi ntuche wakola,

0: amaani nga basobola okwewala ebintu nga bino. Bw'osanga nti w'ozimba waliwo waya eziyisiŋŋana, kubira aba UMEME rather aba UEDCL basobole okujja balabe nti no balongoosa embeera eyo eba eriwo, kuba nti mwewala obubenje nga buno.
1: Mu ngeri y'emu, poliisi eri mu kunoonyereza omuntu eyawamba omwana Kibira Ramadan, nga kitegeezebwa nti yali yamuwamba ssabbiiti nnamba, wabula oluvannyuma ono n'azuulibwa mu bitundu by'ekyebando mu Kampala. Luku agamba nti mu kuzuula omwana ono baazudde n'obubaka obuwandiike obulaga nti omuntu eyawamba omwana ono yali yakikola kwesasuza oluvannyuma lwa taata w'omwana ono okukoona akataala k'emmotoka ye n'amalamu omusubi. Poliisi egamba nti eyakoze ekikolwa kino wakwatibwa era asembibwe mu mbuga z'amateeka.
2: Bino by'ebyemizannyo mu Gocha ag'essaawa eno.
1: Ebyemizannyo bye tuyina amakya g'olunaku olwaleero, emikisa gya ttiimu ya Arsenal okusitukira mu kikopo kya liigi ya Bungereza oluvannyuma lw'emyaka 22 beddu gyeyongedde okweyerula oluvannyuma lwa ttiimu gye bali nayo ennyo ku mbiranye eya Manchester City okusuula obubonero bubiri mu mupiira ogwazanyiddwa mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Manchester City erwanidde ddala okutuuka ku ddakiika esembayo okusobola okujja amaliri mu mupiira ogwazanyiddwa wakati wa ttiimu ya Everton era ng'okukakkana omupiira guwedde gol 3-3. Ttiimu ya Manchester City ye yasoose okuteeba ng'eyita musambi waayo Jeremy Doku mu ddakiika ey'43, naye mu kitundu ekyokubiri ekyomuzannyo ttiimu ya Everton n'ekomawo n'amaanyi mangi n'eteeba gol 3 ng'eyita musambi okuli Theo Bury mu ddakiika y'enkaga mu 8 eddakiika y'41 wamu ne Jack O'Brien mu ddakiika ey'ensanvu mu 3. Olwo nno omupiira ne gubeera 3-1. Wano Manchester City yerwaniddeko n'eteeba mu ddakiika y'83 ng'eyita musambi waayo Erling Haaland wamu ne Jeremy Doku mu ddakiika esembayo ey'9. Mbwege kyogabadde mulire gafa Gocha mu bujjuvu wano ku 17 9 pal FM akulira omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde naffe okuveeno kye nankyandikidde mpaka wenfundikiridde mulire gafa Gocha ag'essaawa eno. Mbadde nasoma n'etheruga kusomera era nga nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
2: Ago ge gabadde mulire Gocha ku pal FM. Keep to the station.
3: 107.9 Pal FM.
2: Ebirange ebyenjawulo ku Pal FM.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwebaza omulungi akyali ku 17 9 Pal FM ekuleera omuntu wa bulijjo. Kadde kabirango byaffe ebyessaawa eno nga bikusomera nze Nansumba Nethira. Bannaffe abasibi yangu ddala supply bebaza abantu mwenna okwongera okubaagira era babakubiriza okweyongera okunywa amata gaabwe. Amata malungi nnyo nnyo. Malungi nnyo ddala ate nga temuli mazzi. Bagamba oyagala bongo, oyagala muzigo, oyagala kusuula mata. Jangu obasange ku ofiisi zaabwe enkulu endeteeta okumpi n'ebitaala. Oba ku branches zaabwe ez'enjawulo omuli Kibuye, Namasuba, Masanafu, Kasenge, Kawo, Wansanji, Kibumbiro, Kawuku, Katwendeje wamu ne Kiweka. Okumanya ebisingawo ku ssibi yangu ddala supply kuba ku noti 7028288 oba noti 7081935064. Waisa Magic Premium ya sabuni w'obwongo mpya ajudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko ono nayongera ku byonsa bya mukyala wo. Gula Waisa Magic Premium w'obwongo ku dduka erikuli okumpi oba supermarket ulira ekyamagero ekikuma engoyezo nga nyonjo nnyo olunaku lwonna. Ebyenfuna bigota nnyo oba ebizibu kuzimbyeko akayumba, jangu weefunire ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna, ebifuna ebiseera omwana okuliwa edduwa, obubonero bw'enkomerero n'edduwa 10 ng'oli mu bizibu. Bino nno byawandiikibwa Sharon Bukenya ku nnusu 12 zokka wano ku reception ya Radio Opal FM. Omulangira Noho Mbogocha abasinga omumanyi bulungi, iyo omumanyi kooki. Byakolebwa obusiraamu ne Uganda byonna obimanyi. Kati jangu weefunire ekitabo Mbogo yali ngabo nga kino nno kyawandiikibwa Mugonza Abdallah Batobewa wano ku reception Shane Radio Pal FM ku mitwalo ebiri kitundu kyokka. Otegeere ddala bulungi Mbogo yali ani, nsa bwe kiwandiikiddwa nga kirambika obulamu bwa bwana Noho Mbogocha abasinga n'ebyafaayo bye byonna n'engeri obusiraamu gye bwasaasaana mu ggwanga lyetta Uganda. Bwe bityo bibadde ebirango.

0: Ndibuli wogeno fuisa, wogeno kusango msulo nga guja kusigalamu. Kupanga ufuisa msulo kute guguamu, omusulo guru hao kufuruma. Abamu hata kufuruma kuspidi ya amanyi, nti olubo kufuruma, mudaki keo zuguaga la kufumireo. Abamu obudo obwe chikome, ufuisa fuisa nyo. Obudo obwe chilo golo kemirundi minji nyo. Ata ugolo kubudo obwe chilo, chikutuali le dakika ngatanu, omusulo kufuruma. Kati gomwami gawatambula nge dakika na musonga za feze chikuru tocha asobola kutambula ya kudala otambule dakika 5 oba 2 ato kudda kuba kuzibu prostate gland yeyo naye kulekera mwe chintu ekigamba nti omutima gusigala gwagala na yenga ato omukuru takola ki tayagala byotwala no tabitusa ato omuliro ne gubulira mukubo kati omuliro gwe gubulira mukubo nane byo tuteto bituusiza kitegeza nti prostate gland techa asobola kuwa nilira dakika zo yagala oyagala kutambule dakika nga 3 kuana ne prostate gland ye kuanilide e dakika 5 atene byo twala to bituusiza kati ensonga lwaki gwa inamo embere yo oba gwa inamo embera ye chipira pira gwo mwami ampuliriza ensonga lwaki twakuletere dagala erigendo kuyamba twabasaba okurudde dagali yafu ngaliri piwa habo edagala eyo ngabalita 2-in-1 masanyalazi nga kumacha omirake empeke 2 n'olweggulo 2 kumacha 2 n'olweggulo 2 abampuliza ngempeke zino ziri piwa habo nti edagala twalitese tese galigenda kuyamba gwo mwami abadde tagala nnyo dagala lyakunywa abadde ayina embeera y'emmeme nga okukozesa edagala erya habo nga siri nga lyamazi ofune memo kusindukirira gotye chikawa twabaletedde 2-in-1 masanyalaze tablets nga ziri mu mpeke kitegeeza kikumacha 2 n'olweggulo 2 nenge dagala eryo tuliteeka teeka olwokubanga tetunaba kubanga tuliweza mu mbeere okubanga liwera tubateerawo omukisa ogamba nti bannamukisa 10 abagenda okuba essimu nga nakava ku mpeo 1 ogenda kuba ofuna package eno ku 5,000 gyokka so nga ate abampuliza nti nabagamba nti package eyo tetambula yokka package eyo etambulira ka akawerekera gwampuliza n'ogamba nti akawerekera kayambaki akawerekera kayamba gw'omwami ayinamu ekipiira piira so onaku olwaleero bannamukisa 10 bagenda okufuna 2-in-1 masanyalaze tablets nga kumacha 2 n'olweggulo 2 ennamba eri 0759-8539-39 bannamukisa 10 abagenda okuba essimu nga nakava ku mpeo 1 obukinge oba osindike sente ku nnamba ezo zenkuwa obeere ng'ofuna eddagala lyo ku 5,000 gyokka gwali e Kayunga Luweero oli Bugerere mwabali mu Kampala wano oli Nankulabye oli Kasubi Busega Kyengera Kibuli Matugga Gayaza Kasangati Kira Namugongo oli Namasuba ku essimu eri 0759-8539-39 eri 0759-8539-39 gwali ngo tawanyizibwa prostate gland UTI zikutawanyiza 2-in-1 masanyalaze tablets zigenda kuyamba gwo mwami nambe emu gwe bakebedde ngo ina obuka mu kawago zita infection zikutawanya obofu iso musulo kugiramu oluzzo olutali rulungi oluzzo olweru olusooka oba ne rusembayo otandisa okubanga ofuyisa musaayi otandisa okuba gw'omwami nga oba ofuyisa ofuna peyini ey'amaanyi gw'omwami otandisa okubanga oba olina w'otudde ofuna okusiibwa olunaku olwaleero nga gwe UTI zikutawanyiza nnyo osiibwa mitundu byaffe ebyebusaabala tokyasobola kutambulirako ddala mu nsonga za kikulu otuuyana nnyo mitundu byaffe ebyebusaabala funa empeke zino 2-in-1 masanyalaze tablets ku makya 2 n'olweggulo 2 bannamukisa 10 olunaku olwaleero nga gwe UTI zikutawanyiza walwala ku ndwadde y'abazire kutawanya ofuyiza omusulo gulimu obuntu bulinga wuzi ennamba eri 0759-8535-39 eri 0759-8535-39 abalina MTN MTN eri 0785-8211 MTN eri 0785-8211 Eyatero eri 0759-8835-39 eri 0759-8835-39 temwera biranga bulijjo gwali atawanyizibwa amagumba omfuna omuliro mbigere ebigere bikuzimbye olumizibwa mu nnyingo tukyasobola kusitama kabuyonjo eddagala weriri makondo plus eba ya mitwale 5 jokka toera biranga bulijjo watawanyizibwa alusa olubuto lukuzimba nofuna ekiketo nofuna kunyolebwa guru wakameme eddagala weriri eri alusa ku mitwalo 5 jokka toera biranga bulijjo watawanyizibwa ania ania yo ngate bamulongo osangako genda kuwe dagala elio kunywa na elio kusimu loyo ani ya wali kumitualo musavu na chitundu zoka urunako urualero wedmunamu kisaso kukube simu ngoliwa ani ya kugenda difu na kumitualo musavu na chitundu zoka ngagwe ani ya teba mulongo sanga kwa tewera virangabu lijo wali ya tawanyi ziba prostate glandi yutia zikutawanyi zebange dene kuinamu kabotongo walwala kundwa deyaba zila tucha ina chisora kwe kolera kakati gugo mwami ainamu echi pira pira kawobo genze musonga ze chukuru saliuti te guwayo ngo mwami tobe la strong nga gugo mwami kakati jango fune 2-in-1 masanyalaze tablets na akawere kera kumitualo 5 joka urunako urualero kumitualo 5 joka enamba ya fe elizilo musambu 5 muenda chinana mutanu asatu muenda elizilo musambu 5 muenda chinana mutanu asatu mwenda katu walo kutumira kumwenda mwenda abaje kumideko haji kumuzdalifa hardware nguluwa musizako nyo sebo simati kwa hardware yao wa haji muzdalifa nguluwa musizako nyo so amanya sigade kumosawo kaimaha budujabaru okuvamba kaimaha bosenta asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Obadochi manye ntikati osobola kuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga star emunyamwenda star emohash ojafune nyongeza ya 3 ne dakika ezobwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission. Obadochi manye ntikati osobola kuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga star emunyamwenda star emohash ojafune nyongeza ya 3 nedda chikezo bwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission.
2: Ulamu wucha ankalanira ddala nga tukozeseza momo utawanyizibwa okunonya change wano na wali
3: papo ina muka change awo
2: ukakibu kwegayira ku sente zizo
4: conductor balance wange
2: nibisede bimu zikuyikako atu urusi nizikubula nako
3: panangi nkumiza ngeta na mozinda videko
2: wewa lokalu vidizi wa mungeri ezo zona kozesa momo app obanyega star emomo kaga tano star satu hashi ugusa suride chintu chona awantu wona onyumirobu tasaru wako sente zisindika ngo sasuride vintu evika wansiwe nkumye tano urinama nyukubira u ngatoka luvidizi bwa ago gemanyiga momo
5: MTN
2: Momo Uganda Limited irungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
6: Kwa njule muna vya njigiriza, ilo msomeso wa mkukutifu, Alhaji Yakubu Mwesigwa, akulete de somero, elia Island National Primary School, ematuka kulugudu resise muto, somero liachilo naba vewelu, liyaba naba wala naba lenzi, lisa abisa maguru abiri, ilanga liku msinji kwa abusiramu, ninga naba madini naba lala muani vizibwa, haba somesa batende kibulunji, atenga basura kusomero, endabila yaba na nunji, nganese tulite yesi gika, school fees isoboka, no mwizo mfalisa angusanga kusomero, esomero lina neche sawe, omuzanyule mizanyo, okuandika baizi, ugenda masa au kusomero, buliru naku, okuva kunasare, kutoka kuchibine chomkaga Island National Primary School lisangi wa matuga kumabanda kilomita emu kurugudo lwese muto nga wakavawe boleze motoka elanga liranya Walda Heights Senior Secondary School okumanye bisinga wu 0705 78 98 82 oba 0732 64 53 oyogerene director yennyini Island National Primary School ematuga kulokutendekera omwana asobole okuwangula ensi
7: Island Primary School.
2: Ulamu wucha ankalanira ddala nga tukozeseza momo utawanyizibwa okunonya change wano na wali
3: papo ina muka change awo
2: ukakibu kwegayira ku sente zizo
4: conductor balance wange
2: nibisede bimu zikuyikako atu urusi nizikubula nako
3: panangi nkumiza ngeta na mozinda videko
2: wewa lokalu vidizi wa mungeri ezo zona kozesa momo app obanyega star emomo kaga tano star satu hashi ugusa suride chintu chona awantu wona onyumirobu tasaru wako sente zisindika ngo sasuride vintu evika wansiwe nkumye tano urinama nyukubira u ngatoka luvidizi bwa ago gemanyiga momo
5: MTN
2: Momo Uganda Limited irungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
8: Ubwiye mu bufinga buryo
9: Babal FM
8: kongera kukuhereza mu mpereza isingira duro kubanga ya mugundo natera ukutandika ngaru mu mbe tukoze nchuka chuka muzimu ku programu zizafe ilange kate programu yo ya bueno kubueno ya kukutuka nga kubulidwa Sunday okutani kane saa kumine mweza kaungeze paka kusaa kumina bili atobo programu yo ya manye chidukacho Iba tebele obulirwa Sunday kusoo kuminemu ekutuke nga kubulirwa mukaga okutendika misawa musambu paka kusoo munana ilisaka ungezi obwate program yo ihili minohol ekutuke nga kubulirwa kubulirwa Sunday okutendika misawa munana paka kusoo muendeza kaungezi nga bulijo Mpereza eno ekoledwa ukungiru kunweza mpereza wamuno kukutuka kubulu nje Pala FM
1: Obado chimanyi ntikatuwa sumulo kuwa masimu agatari kukomo kumanda mobile net data okumale na kusatu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafune nyongeza ya visatu net da chikezo uwerere okuwa masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission
5: Okufuna galubindi za masi ntufa atemu bude. Chechimu kuchinzo kuyamba kukakarabia mirimojo. Ngato inachawira likirira. Diopta Optical Hub. Abasangiwe wanda gya kubitala. Kuhaji Kasule Mall. Bebazo kutuna zake naku. Ngapatufunile galubindi zitu jamu. Ata kubisari ebisoboka. Barine ebiume ebiyo mulembe. Ebikozi sima mkupima. Umuno kwekebe jama soko. Uronibizuri ya dela obuzibu webuva. Bachusa lenses. Ne frames za galubindi. Nganawa ya galo kula check up kuma soko. Bachikola mubu angu dala. Ejenja ulo kudaya Diopta Optical Hub. Weba kupima amaso. Nebategera galubindi josanyo kozesa. Tewalibi akoma wenja. Batandikira woku jikola. Ogenda na yoku oruo. Katitoga yari lila masogo. Booking akati. Nguita kunoti musamfu nyasatu. Muenda tano muenda. Tano mukaga nya. Oba noti biri noti noti. Muenda noti satu. Tano muenda tano. Obo kujo utelefu ya fesi yawe. Esangibe wanda vya kubitala. Okuriana katare. Kuhaji Kasule Mall. Omwari rogo kubiri. Diopta Optical Hub. Bazi. Zakulabirira masoko atakubisalira bisoboka

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabalikuwe kumila kumukuto, chukumu msamu katunya za Mwenda Pale FM, ekola eri omuntu wa bulijjo. Mbakulisa yu mprogramu ya Inside Story, no mkugulu kongu no, atela wentu ni maniliza mprogramu ya News Hour. Gaba maulire okuva mu nsonda z'eggwangeze njawulo abasasi baffe gye batuuse okusobola te okugakutuusaako. Nze Kulthum Shatra okuva mu kitongole ekyebyamawulire. Mpozi era nyongera okusasirako banaffe bafunye emisubi egy'enjawulo, banaffe bafiiriddwako, abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yagaba era mu ngeri emu bw'atyo yajjawo, so twongere okusabira ku bantu baffe ababa batuvudde ku maaso. Allah abasonyiwe ebyo byonna bye baakola nga bakyali balamu. Abalina abalwadde saba Allah abasuuse, abawa obulamu obulungi, ate mu abatuuse ku masanyu ag'enjawulo, kwanjula mbaga, bakuziza ku mulimu oyinayo birthday, tugamba nti muyogeege banaffe, tuli wamu nammwe, tusanyukira wamu nammwe. Ate olunaku lwaleero lunaku lwakubiri, ennaku z'omwezi ettaano, omwezi ogwa May. Abaana bali mu holiday, abazadde twongere ddala okukuuma abaana baffe, naddala abali mu luwummula basobole okuddayo ate okutandika okusoma ttaamu eyookubiri ng'ate balinga we bajja. So twongere okukuuma abaana baffe mu luwummula luno, ate tubatangire emize egy'enjawulo. Programu eno gaba mawulire okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo. Nze Kulthum Shatra okujikutuusaako okuva mu kitongole ekyebyamawulire. Abasasi bange baatambudde dda era bali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, bagenda kuba batutuusaako ebiri eyo, ate naffe tusobole okubitegeera obulungi. Mubiru Ali ali awe Bulange Mmengo, olunaku lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ayogerako eri bannamawulire, ajja kuba atubuulira biki ebigenda maaso. Bulaba Hamida ali ku kitebe kya NRM antegeezezza ku lunaku lwaleero ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM kifulumizza enteekateeka ez'okulayiza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, naye agenda kuba atubuulira ate enteekateeka zigenda kuba zitambula zitya. Kasooke ne Francis ali ku ssengejjero lya mawulire ga gavumenti eriya Uganda Media Center, naye ngenda kuba ate mukoonako atubulire biki ebigenda maaso. Joweri Anamagembe ali ku Paalamenti era nga olunaku lwaleero Paalamenti lw'egenda okutunula mu alipoota ezikuŋŋaanyiziddwa ku birowoozo by'abantu kw'otadde n'ebitongole eby'enjawulo ku bbago ery'obwetengereze oba kiyite Sovereignty Bill 2026. So ngenda kuba we bakyate nga noonyaako ku Namagembe Joweri ku Paalamenti asobole okutubulira ku bigenda mu maaso. Naye nga enteekateeka eza Pala FM zikyagenda ddala maaso, twegatteko wamu we batyo tuzimbe Masjidi Jamba esangibwa mu bitundu ebyekyanja. Twebaza mwena abatuukiridde omulanga gwaffe okulaba te nga tuzimba wamu omuzikiti guno, naye ne twongera okujjukiza obwetaavu bw'obukyaliwo ddala. Era nga gwe wenna olina kyonna ky'olina tukutegeeza nti enteekateeka eno ekyagendera ddala maaso, osobola okuwaayo ne tusobola te okuba nga tuzimba oba tubeera abamu ku abo abataddeko okuzimba Masjidi Jamba esangibwa mu bitundu ebyekyanja. So weefunire ku mpeera nga towaayo mukubo erya Allah tuzimbe wamu omuzikiti gwa Masjidi Jamba. Ogenda kuweereza sadaka yona gy'olina okuzimba masjidi eno ku MTN namba eri noti 7 7 7 3 1 9 7 2 3 eri Manyagasozi Muhammad Haroon, ate namba ya Airtel eri noti 7 7 6 7 4 6 7 eri Manyaga Pearl of Africa Radio. Kyonna ky'olina teekako twegattire wamu affenna tusobola te okuzimba Masjidi Jamba. Tomanya ku lunaku lw'enkomerero oyinza okuba te Allah ayinza okusonyiwa ebyo byonna bye wakola ng'asinziira ku kana akatono ke wateekayo okusobola te okuzimba omuzikiti guno. Akade kano njagala te tunoonye ku musasi waffe Namagembe Joweri ali wali ere ku Paalamenti nga wenkutegeezezza ku lunaku lwaleero Paalamenti esuubira okutuula. Joweri Namagembe, nkwaniriza ku mukutu, twagala kumanya biki ebigenda maaso ku Paalamenti.
1: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Embeera eri ku Paalamenti wabweru waayo oyinza okugamba ya bunkenke oluvannyuma lw'okuyiwa abakuumaddembe oba abaserikale ku nguudo oba ku makubo agayingira ku kizimbe ku Paalamenti. Era nga bw'otuuka wano olaba nti ekizimbe munda embeera yakinkowoze, na wangubade nchi nga bora manchwali uwe nchenja ulo ababaka wazde mbunji esachara kubao na wangubade nchi etu ulazuba weza pala nchenja ulo na yebano tibatira abamu kuja elafese za enyari mababaka wa minister tibate shurudo ukulaba nga etu ulazuzuge na maso mbonawe bari wano era nga bora ba nchi nga wangubadeza nchi embera yu mchizini mbe ya chinkoze mbaka wapala nchi wichibine cha enyari atuka aito mwisi nga kilida mkonference hall jeba tuge nabu ba na NRM okuba ako vile gongela kumbago nino tuwa ukwita oruna kura lero nga kwa mkugande hii edo kwedi nda bimeza edwa wawegwa parliament elanga seri mwoto kachi dukacho na zikizuma kuyi njira okuja kala vedi gene machinisa kia kwa uchisa kwa eno na vedi gene basa nise okune zewa okubako mwako okutadamu kwa sana kubo abayi ingula kutuzini chino echa kala mizu mbele wangu ya hii awa kwa kala mizu ni jia ulo wistubu kwa kofi na kuhu wangu milite pera ili kutara weno na dara ili ukuni ndibi nimefe duwa ila ulo utumulile mbele wangu ujikunyo nyote mfana na mkuhu nebele yari wo kala mizu yari ilisa ibago ni mwani mbele yona wangu yari mfana nyeko nyekachi kutumula tumula wala mangaya huu kenke na wangkuwa denga mbulishimu chitambula mirende wali ya sinuzetisa kuli mbakaja na mbulu dobla government na bo sofa wadolutula rasawa mnana na yu ulabanga na bo basobo deo kujo kubao na abamu abamu wangu wa mkaluru abamu tarifa kumada ukubalaga na yu ulabanga abase abamaka abasobo deo kongela ko iranga mwimuli kona refugu mutama mzingo na chato mwende kuda kabu mwilizembera ino nga mwamba mwamba chweze manye chitichere sa chirungi rachi eteka o embere ino iyo mkenke debatu kama kusiba makubo alaina sibisiesi za makubo wanunga mkala mechi nivazi siba elango na gamba kuchikenda kwenye mizo kulaba nga mafuka spekele nga mkala mechi ya Uganda na mdala ile sensi kala mechi ino na mkala chesa nijisema tuwada tutono kuhuwa nga baba gali chifari ya avu mali minisi za mtuwele kukala mitiba na baba kakapia yegendo kukala mitiba yegendo kutani basa jitiba bo nga bo ababa gali kukala mitiba kuminemu basi gaza chitiba chawe nga tiba yisi za bintu ngeyo kubawa zangu bacha ino buswako kwa ibage nya yisiwa ili mwani ili ato jikuwa sako kachigiri vikono ono na zanga
0: Yes, Joey and Magembe. Okay, Joey and Magembe, aliwali eliku parliament, agenda kuba atubulira ebikwata ku bago eriolunaku olwaleero bagenda kuba nga tebatuula ku parliament naye nga ngena kuba mufuna mudachika nga satunya asobola to kutubulira ebigena maso naye nga nyongera kujukiza management ya Al Hidayah Education Center HWO Michiana Road tegeza bazadde nti okuwandisa abaana kwatandise abapya era kugenda maaso waliri ku ssomero era nga bagambye nti ku mulundi guno ekyenjawulo abaana tebajja na mifaliso blanketi soka saako ne uniform byonna babisanga ku ssomero emitwalo genda kusasula emitwalo 65 kyokka omwana atandika okusoma ate nga buli kimu kiri ku ssomero okuwandisa abayizi okuva ku P1 paka P6 kugenda maaso era nga bagambye nti basomesa Quran saako n'ebyensi okumanya ebisinga ogenda bakubira ku noti 7 7 4 12 7 6 ne not 7 not 7 not 9 7 5 Joy ana magembe tugene maso
1: yen chance cha kaza ni cha kuyonyola kubiro ngaba kubakala ne kibongede iranga na kiro bya bulaga ku mechi parliament o kuri joy senyoni na je kuyo munza o kubanga ebera iku parliament then wabweru kwa sema ngeri ya yobu kesi nga wali ya mamu na juwari mo chama nile chivagiri da ukukuta chivara gani wali nga rewe nita mukawa so ilango na kodesi wala nga wabana wabanko kujani ya bayo nilisongu lelisongu niliku lelitutu baku ino rachi sinu gavuninti echa nila masu luku we muka ukutuzila kuli jambo vye ndepo wabana ambaro na gavuninti kode sefusefu okukuba embago yino era bagenda kuokala nga bali lwanisa mu kaseera kali nga lireetiddwa
0: Za Joera na Magembe ali ku parliament ebisinga ko kwebyo tugenda kuba tubikuwa maulire gafe agenda kubatenga gatako akade kana tinja gala genda ko wali ali ku NRM buli abahamida ategezezako abanachibina ekiri mu buyinze cha NRM wabati bafulumiza entekateka ezo kulaiza omukulembeze wegwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni na kuzoma ziku 12 omwezi guno gwe tulimu gwennyini buli abahamida tukuaniriza ku mukutu
2: Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM olunaku lwayo kyanjudde enteekateeka z'okulayiza omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'era ye ssentebe w'ekibiina kino ekya NRM ng'enteekateeka zino zanjuddwa avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Minisita Mary Babalanda ng'ategeezezza nti okulayiza omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno nga ye ssabbiiti egy'okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ku ssaawa 8 ez'emisana ng'omukolo guno gugenda kubeera mu kisaawe e Kololo Mary Babalanda ategezezza ng'omukolo guno we guyitiddwako abantu bangi abakulu mu gavumenti, ababaka ba paalamenti ssaako n'abantu abalala nga kw'otadde n'abakulu abali wabweru wa Uganda nga nabo bayitiddwa ku mukolo guno. Mary Babalanda ategezezza ng'enteekateeka z'okulayiza omukulembeze w'eggwanga we zigenda okutandika n'okusabira omukulembeze w'eggwanga wamu n'eggwanga ku lunaku olwokutaano, ng'abasiraamu be bagenda okuba nga batandika okusabira pulezidenti w'eggwanga ssaako ne Uganda n'olunaku olw'omukaaga okutuukira ddala ku lunaku olwe Sande. Ono asabye bannayuganda okwaniriza enteekateeka zino ez'okubeera nti nno bagenda kulayiza omukulembeze w'eggwanga. Era Mary Babalanda aliko ebimu byanokoddeyo ebizze bikolebwa gavumenti ya President Museveni okuva we yakwata eggwanga ng'omukulembeze w'eggwanga, ng'era agamba nti ne mu kisanja kino ono ky'agenda okuba ng'alayira bingi by'agenda okuba ng'akolera Uganda. Mary Babalanda katumuulire ng'ayongera okutaanya enteekateeka z'okulayiza omukulembeze w'eggwanga nga bwe zigenda okuba nga zitambula, ssaako n'okubeera nti n'aliko ensonga ez'enjawulo zaanokoddeyo ezo ez'enkizo ezizze zikolebwa gavumenti ya President Museveni.
3: Oba okujaguza n'okuweebwa ofiisi mu butongole ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okutaano 2026 eri omukulembeze eyalondebwa nga 15 January 2026. Ntwala omukisa okubategeeza mwenna abali eyo bannayuganda ne wano ku media family nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okutaano 2026 omukulembeze w'eggwanga era omukulembeze eyalondebwa bannayuganda lwagenda okulayira n'okuweebwa entebe mu bujjuvu ku kisaawe kyaffe eky'ekkololo. Oluvannyuma olw'okulwanyisibwa obukulembeze obutaali mu mateeka, mukwano gwaffe omwagalwa waffe omukulembeze yalondebwa abantu yasalawo nga yegattiddwako abantu abatonotono okugenda mu nsiko okulwana. Oluvannyuma olw'obukulembeze obwo obutaali bwenkanya, obutaali bwesimbu, mu mwaka gwa 1998 oweekitiibwa ono President Museveni batandikawo bagenda mu nsiko ne bagunjawo ensonga 10

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Olwekyo nkwebaza nti weebale nnyo weebalira eddala yonna gy'osinziira okuba ng'otombodde omukutu gw'omuganzi ogw'ekikumi omusanvu ku 9 pal FM. Ekkula ery'omuntu wabulijjo zire dakiika 3:08 zeganya 7:07. Ekitundu kyaffe ekisooka tugenda kikomya ku 8:00 inshallahu taala, then tutandika ekitundu ekyokubiri nakyo tujja kuba tukikomya ku 9:09. Tukyagenda mu maaso ne Hajjat Aisha Namukwaya omusomesa. Agenda kuba atugambye musomesa naye tugenda kutunuulira azze akola atya, mirimu ki nga bw'atugambye. Hajjat, tubadde nga oyingidde wa? Oyingidde Makerere osabye ebintu bisatu.
3: Fumbiddwa olwo.
2: Wali kwasaganya otya obufumbo n'okusoma ku yunivasite?
3: Tebyali byangu naye bannaye nsaba nnyongera omulanga omulanga gw'okubye ogw'okuzimba Jamba Masjid. Bannaye okuzimba omuzikiti, ebintu bino byonna bye tukola biggwaawo. Naye ku bintu ebimu bye tuyita zi sadakatul jari ebisigalawo, ebisatu byatugambibwa n'okuzimba omuzikiti mwekuli. Ate ekyo kyawano, naye ate ne Allah akuzimbira ennyumba mujana muzimbi omuzikiti. Okwata essimu n'oteekayo mpola mpola, oba oyina eddowa gy'osoma ajati nga woga oyina ky'osaba, tewali ate alina ky'asaba Allah. Naye bwe tusaba ate ne tusaddaaka tugoberezaako. Nsaba nange nyongere eddoboozi lyange ku ddoboozi lya Hajjat, ku ddoboozi lya Pal FM, ku ddoboozi ly'abasiraamu, tuzimbe masijidi enu. Hajjat, oba ennamba MTN yagisomye n'ogiwulira, yabadde 0 77 317 11 9 923. Eyo ya MTN. Then Airtel eri 0 70 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Osobola okunyiga *185 then star nonyiga mwenda hash. Our merchant ID eri 10 95 075. Teka mu muwendo gwa sente. Wakusaba reference, teka mu amanyago oba zimba jamba. Then oteke mu piniyo. Urunga chuede.
2: Sente nga tuzifuna wani.
3: Sente nga tuzifuna.
2: Mwewa lenyo wali mkuteka kundaba mwenyiga. Mwewa lenyo. Mwewa yedela. Awano wa Airtel.
3: Heba na. Yeda tuinane macha ante ya MTN. Yeah. Onyiga star. Emu mkaga tano star. Satu hash. Aunoteka merchant ID ya fe. Atano munana. Abidi mutano. Ana munana. Teka momu wendo kwa sente. Mweba kusabari friends, teka mwa manyago, oba zimba jamba. Then oteke mupiniyo, ngira na chochu wede. Tusaba inshallah, tukolo mulimongo, kutambule muspeedy speed, inga tetuna, umaka teguna guwako. Gwusiramu, gusembede hajati. Wekuba guguwako tuluwana nevi intu ntuwebiwedako. Okulaba anga tubisayo sadaka ya fina dala fina wachala. Nga batu gambo kusadaka. Tifetu singa mumu. Sinti wabula chadala. Tifetu singa muliro.
2: Mwayalambula.
3: Yasanga anga fetu liyo banji. Na heche ya gambe. Chukuru wabunga katukoletea ya Rasul Allah na gamba. Tusadake nyo.
2: Tusadake
3: nyo. Nze nawe kusadakira abaana baffe buli mwana n'omwogera erinnya n'onyiga Yesu mwami wono oyogera n'onyiga abaana abantu abalina emirembe mu maka tesi si sente siki naye duwa hajati duwa nze nakafumba emyaka 26 nafumbirwa mu 12 nga ndi mu first year Makerere kitubaddeka naye nakati alhamdulillah
2: ebisomoza somoze alhamdulillah
3: biberamu. Bibera mukubanga Allah agamba njabagiza na yenga sadaka chikulu nga kusaba inyabo
2: kati tozayo wali ku lugendo lwa feba ulidera bali mukuteka
3: ko ndaye tweyanziza banange So nifumbiru ajati. Mm. So mwana imu secondary life yo nanga buenjo gedeko. Mwani mwe chansomo za chimu. Na inga chinene wazadeva nange muulide. Abana bano tuberenga tufayo nyo kupatu wala kusomero. No kubaja yo. Bane wakati ya wabasajia bimba laraba special wafu ni sabane mbuto. Ne baba sigo buluwadi.
2: Oh.
3: Allah. Anti omwana jia. Guru bana nevi kesi. Jukida biyari biyari biyari.
2: Mm.
3: Eno kute bivere bitabo. Eno kute chino. Bane ngofa. Akamoto kakari ya odbari ngabu special butini. Ngabwe nyugamu abantu nga kumi. Mifaliso wa guru.
2: Mm.
3: So charity somo za nyo wazadeva nange. Nga bafuna feva aziza manyawa chara. Tuwagala nyobu feva feva butono. Nga watu walava na kusomero, no kufayo weba tiyo alinda, transport tebyali bya simu tanatuka, omwana kove de kusomero, soba za devane nsaba, tuspearinge oka time, okutuwa alava na ba, no making a sure tu, service gado bivuza somero. Then no kufayo the same thing, wavaya tu kidewa. Tuwali wano, ajati oruna kuruba, kola lockdown, nalimo paka na maiva. Abana lubava kumasomero. Basi nezigwa uo. Ngaziwe dewa wakulu balu wano ingida abato. Nengenda omugenzi gari wangu haja msasire Allah.
2: Oh.
3: Yaringa na yari koku waiwai. Doctor gari wange yari ambasada Hassan. Nemu kubide sim because was my friend. Nemu gamba abantu bafemu basa abana besomero bayingire wallahi ya chikora. Nsaba Allah msasiri. Na imi lide na mayu babu inti ningamba banavana bagenda sura wanu. Bako za lockdown. Basi
2: ya gendo kufanga ambasada wa Kenya.
3: Kenya, ya di Kenya. So, ningamba ajina kili. Zane wajamu abantu wabakulu ni wateka muaba na weso
2: me.
3: Mashallah. Nempuliranga ya achieved. Nenga achava mu experience. Psychologically, aba special chebako langa wana. Okubale itako kola chio. Mwana okuda yo. It's very difficult ya kuata ganye, ya inabia shopping, balala baba ba, bino nebabi tuwala, you know. So, sababa za day, ya di challenge ya manye, chari, sababa tufeyo, tupawele kereko, tupatu, segu bakuatireko vizitowa, mbofuna NFF, wabawa boda boda man, ngo jituwala, kubango, kalubili dua. So, Bambi, I was so happy. Gali wangu na ulida. Neva fulmi ya buli mtu wa mkulu. Neva teka mwa na weso mwenye wa gende mbali. So abadi wa genda mu istani. Katiyo challenge yali wabazade wa nange. Mtenzi jukile yali ya mani. Katina wano mkugoba fizi. Bagenda neva goba. Fe, tewali masimu ntibaso sekube. Na kuzuno tu communicating. Masomero jemba dete tufulmi ya vana wa walanga tetukubie. Nebu waba mulenza afuno uzibu. Yo mwana goba gobya ina transporti. Bamu gobye kusomero. Bane yu na yo challenge ya amani. So, tutekewo payment plan. Nchi wabuli mwezi, bana isizima zen. Just sindika yo zino. Wabato zisindise kubaya
2: simu. Danyo mwana kuzunga mkubo.
3: Danyo mwana kuzunga mkubo. Ya genza kuchima senti. Adeli. Adeli.
2: Bane yo challenge ya amani.
3: Galinze.
2: Aga boda boda galinze.
3: Afuruma
2: mstibaina galinze.
3: Afuruma tibaina sente sincerely. Ila nabala wako somerusi jadiyo. Gila just recently mutaksi yali na mwana mulenzi. Doo kondakita simanyamu kubi. Mama wagambi ya msange kusteji. Wane baka yuya kasebo. Kata dene nko fila kumutwene mbaga wakatusasurilo mwana ono. Ne insasura. Deni ne mugamba kati ulaga wakwata neza boda. Ne mwana mulenzi na emu too. So those challenges
2: are
3: so
2: cool.
3: Bamu gobi ya fees.
2: Na masomero mwana mutu.
3: Masomero.
2: Misi nika wajagendo
3: kuhuida. Tena goga sasida. Wota goba mwana tevazide ete amba dead mistress imbi manyi.
2: Hey,
3: kati tuba ku crossroads. Wano wota mugoba tevazide ete. Wa mugoba mkubo vizibu. Tukoleti. So, chituwala, it takes some za deva yofe yo. Kupe simu kusomele wagae sente zichi aganye. Mumu mpe muwiki. Wegwa. Nezigana. Eda kuwa. Tosirika. Toswala.
2: Okay. Kati nkuza ye, lijetubade. Echimutu wasaba. Nuleto umami. Tata naga ntitewali chaarecha.
3: Yes.
2: Eda ya janga buwari. Ni baba uwa.
3: Nibaba o wadiba tukolero mkole waka boba akula.
2: Ede mwo saidiyo.
3: Gwa weda.
2: Kata anga yali mulungi.
3: Nyonyo ne mama wamu ne family yo na. Ya mama ne ya tata.
2: Niba kolo mkolo. Nga saidiyo mwala ye gukoze nga kwa mani.
3: Gukoze.
2: Ya alhamdulillah.
3: Ge mazima ye gukoze. So banu badja kwa njura ne valete vintu vye basobo. Nenga nawa nyonyo daba na bawala mwogere. Mwami wange mwagala na ya alivuati.
2: Nono
3: gowani senyo goleta golinda. Golinda inevi. Ntutumba nije ya vija. Funono golina ye. You grow together. Mze nchikubiriza nyo kubana. Chila ba adituwa kitiku miaka jafetu. Walibanja we makereda ba fumbiru wa mombele. Senze nze ka.
2: Okay.
3: Ni inga tuwa gade kusinza Mungu. Kubano gowani.
2: Atena amu watu nulantibali na future. Wadenge sawa zino teo.
3: Yes. Kusawa zino
2: tebalina.
3: Yewe tuogerida. Alhamdulillah. There's no mistake. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Nengo msadja jamu prayer. Musaba, nasaba, nagambi, nasaba, totula, notunula.
2: Nchikabiku somo, zabi ya nawa bitanga moro kuba walisa kuduwa.
3: Nduwa. Bana eduwe kora.
2: Wesegeza te wafuna kwa biku somo zango mwenu mwala.
3: Nabifunanga na inga nasabie.
2: Nga wasabi Allah.
3: Atinga ni mama asaba nyo.
2: Gana ya kongereza ke duwa. Nyo.
3: Yadi asaba. Nange nga asaba narimu saze.
2: Ozaradi.
3: Zara nkumi bili mwe satu, unga maze kusoma.
2: Wachikolo uti. Satu.
3: Na soka
2: urede wali mfumbo.
3: Na zara na afa, ato mwami na agende wero kusoma.
2: Ngochari mkampas. Ya kule kanga, utukochaa soma.
3: Yandeka mthadia.
2: Na
3: sekendia na lirutu. Muzara na afa. Thadia na agenda.
2: Na agenda.
3: Katikuwe kudani.
2: Ya kule kata kule semu mwana.
3: Yadita andese.
2: Kata unichuku ya amba kono.
3: Okumaririza, nengkonsentratinga, nengkona research yange, nemalavulunji.
2: Mukasera wali wempulizi ganyanga mwe uliza.
3: Ya genda obuse mubuze bine bine nebisi menze bisi
2: ala ya chinde
3: keda iyo bayi alkatero
2: chinde
3: chari chinene
2: ya bloka
3: chiringa kapeva zali ya ozize zali ozize 2002 na jinde keda tuwali tu communicating alhamdulillah ni maliriza
2: bulungi ni somo ya jimara mubanga che
3: Ebweru, agwali mwaka gumu. Yali muneza lanze.
2: Okay. Wakati mbela ngo mwami ya kulese ngo mchala, mwano wale ya alimu kusoma. Wakatandika, ebyamaka mwami ya genze.
3: Nasomo uzewa.
2: Atengo uliku kampas, ebikemo tebiyari uwo ya wabita kota.
3: Yate muna ino, kwa ano bebe, babi soka mu.
2: Allah. Abamanyi tali uwo.
3: Abamanyi tali uwo, bakumanyi bichi.
2: Ne bagala benyige wo
3: nagala benyige wo
2: kubera taliwo
3: taliwo
2: agamba byonna bye bagala
3: naye ngola bakijja mukakanya ola
2: bakijja tena
3: timukakanya nali muto atinga tulabika bulunzi
2: era tulabikira tena bulunzi omwana we
3: bulunzi alhamdulillah na ye alhamdulillah sinza kugamba mbwe nali wa manyi na ina imani Allah Omusaba, it was Allah. Ebintu ebimutu biyitamu sigambu tubaba amani.
2: Mboli mugeze. Mugeze. Mugeze.
3: Era fe tulima gezi nyefe
2: wafi. Zetero baga nte wali chitasoboka wansi wendi beno.
3: Wali chitasoboka. Wali chitasoboka
2: na ye saba mungu. Wachikuta asewe chibi chibi.
3: Yes. Atene waka mama bambi na mpa support. Ya bera uo kubine vya waka. Kubia
2: vichu. Kuba uli ya lia genze kusoma.
3: Uli ya lia genze.
2: Ngate chagenze kola. Ataba
3: sibu de. Chagenze kola.
2: Ate mwali mupangisa.
3: Yuali tupangisa. Gayaza. Kwa bera nye gayaza.
2: Kati akali mwa kakara rent. Yani ya kaingira mu.
3: Ya bera atuweleza anga. Nuga baba wanga. Ya sente. Sente rent ya muweleza anga.
2: Ok.
3: Na hebi ne upkeep vichi. Mama anga veda
2: omu. Veda. Ate tuisho nani ya msasu.
3: Naliku government.
2: Mpwezi waliku government. Ateba aliba kuwayo.
3: Naliku government ya tenga batu wae mtu wala abili mwetano semester.
2: Songo kekeleza kakatona kuwari olina.
3: Ngazina value si zono na. Nembeda o nebande tira mlamu wange. Nembedo za kunku umoba senda wevite.
2: Ya kwela liki. Ati muna katona na ukejiri uga wali mbikemu. Kwela
3: sara wange.
2: Ya leta na kato wayo. Kule umtamani wangu kubela
3: sefu. Kumeko totia mnyumba imisota.
2: Kwa ino kongela. Yali mula muomu wala.
3: Msa yali mlenzi.
2: Ngana ye muto
3: yali muto ngate special need ndozanga ta functioning alone.
2: Oh, atemadi ngati ya Arab.
3: Ndozane yala bagwaleta.
2: So ne mubera
3: ngate gira bubolese muntu. Abala ba walese muntu.
2: Sote yakukalubirizera
3: mwa. Bambi te wali
2: yali muntu
3: yali muntu. Chidicho wiki nensiye na yebi obuntu bula muntu nyo nyo nyo wa msajja mlonji.
2: Ye yali asoma na yoba ye yali azikubeira unga umbleka waka. Tasoma
3: anga kungaveda waka.
2: Umbleka waka.
3: Te asoma tasoma. Taso ana kusoma.
2: Ya ina special need wati. Okay.
3: Na henga bambi atege ya tupeda na ye mwenye mia museka. Na ye mbo asome vichia atasola.
2: Doctor, mwami wage ndo kuda.
3: Alhamdulillah nga wali. Bambu nyonyo langa. Tumukubida vrishimutu mu update. Nembeda na ye. Natubeda bulungi na hako maho. Alhamdulillah ntandike vyoku zara.
2: Ne mudamu kuzara. Mirimu yali. Weyayongera kubitabo bi.
3: Weyayongera kubitabo. Weyadda
2: nafunirawo emirimu.
3: Nafunirawo
2: obulamu ebuchuka.
3: Nebuchuka.
2: Yafuna ku Islamic University.
3: Yaka 16 atulie.
2: Nga mulimu IUI
3: University.
2: Okay. So olugiso olumanyi mwaka tono.
3: Dogera.
2: Emyaka 16.
3: Amalewa gega nemo kulia na engo.
2: Amalewa. Nachiga kulema ngazi womeze.
3: Simanyi lwachi gaga.
2: Oba walemwa kufuna amanyiga fumba.
3: Bali baga fumba bulungi.
2: Na yegwe byaga. Gaga. Ndoza temwa ku atagana.
3: Tetwa ku atagana sigade ngambi lyanga bichi. Nabagala nnyo twabira
2: iyo. Life yali eche mbali.
3: Was very good. Nensoma masters. Inzala ya abana masaba wingi dwaliyo yange.
2: Ligenda mu muta ina kasente.
3: Kasente kaliwo.
2: Kasente kawo.
3: Kasente kaliwo.
2: Abana jo bazalide masaba wingi.
3: Masaba wingi bana bange bona bagisu.
2: Bagisu. Abana bono bazalide mbagisu.
3: Wana mbagisu.
2: Bamulembe yaya.
3: Bamulembe.
2: Mchena.
3: Mchena mahuwa.
2: Kama huwa. Alenze ndu kusinza kwa mwatu. Hate kugambe makuwa. Nzengai
3: kama huwa.
2: Kasi. Otio. Katimuse nguka.
3: Tufude yoni.
2: Mwami yali akola mu IU nga nao akola mu IU.
3: Fedatu akola mu IU.
2: Chechi wajaye mbali.
3: Echatu jaye COVID. Tentutadayo.
2: Echitegeza rekita iba mchusa. Mwamise nguka. Uya umula. Kazi ya umula ya kulaja.
3: Bamukuza.
2: Bamukuza.
3: IC.
2: Katari mugwanga.
3: Aliriyazi. Takolida.
2: Mchala wezi walika. Mkutumide konyo. Yali best friend wange.
3: Yali ateo wa ali.
2: Anti kati omala na agenda ke omwami.
3: Avera wo.
2: Kusomero liyabuwa wo. Mkutumide ko hajati zuraika. Okay. Sobo blambuwebo.
3: Alhamdulillah.
2: Nemuchu usane. Rekitabo ya vayo na mwene muvayo.
3: Netuvayo. After COVID. Tuwali tuzimbie nukati ya tembali nga wapipuse wala. Tuwali nsonga mbwe nove no tuwavayo bulonji. Wafuka wala atenga after COVID nga tufunye vyo kore.
2: Ene mwene Kampala. Omami Muganda.
3: Mwami Muganda.
2: Famzala wapozi yogani mwende. Ate guoliwa ili anto. Ili anto.
3: Balala.
2: Kati sawa zina makanda muga tadewa.
3: Sawa zino tulibombo kalule.
2: Jemua kola maka.
3: Jetua kola maka.
2: Era kati muli wa kabarasunu fiseme.
3: Feseme.
2: Kabaragara gonja. Kati jemu sinzi ilo kole emirimu.
3: Jetu sinzi la haja cha alhamdulillah.
2: Kati dokita sawa zino tumusanga wa. Okay, mwami
3: doktor musanga yo. Kalule bombo.
2: Jakakala nize mirimu.
3: Jakakala nize mirimu.
2: Nira na iwa kusange.
3: Nange wansanga yu waka.
2: Ebichepi kusomo zeze mumbira ya yu kufumbo.
3: Alhamdulillah. Toi nza gambu tebidi uo. Bibade uolo kubanti tuata andika mpola. Ne tugenda nga tukula. Nga tugenda tukula. Ni wawedanti financial challenges. Zibademo. Nene tubeera ng'omukwano gutukumira nnyo wamu.
2: N'omwami. Omukwano kye kintu ekisingira ddala
3: obulungi. Kye kisinga bannaye
2: emirundi kikumi. Buli lw'omuntu ne respect ne muno n'akuwa respect ne muwuliziganya ne mulwanyisa ekizibu ekiba kiriwo. Ate bw'ozifuna tuzira abasajja mulekerenga okwerabira mulinyiddeko oba munnaakubeereddewo mu mbeera nga tolina ky'olina. Hajati nja kuzza si buli mulungi atuwuliza akadde katuweddeko.
3: Bannaye neeyanza nnyo okwogera ku biography nange wedda mbijjo. Kiranga mpulire sanyu nga mpulira mbijjukiramu alhamdulillah life etambudde sibubi alhamdulillah
2: nenga tunatuwaza Allah
3: nothing else dua from the go it is dua chiro nemisana sabat sabe Allah then echokubiri you keep hope alive obera nyonyo hopeful esubi torivam mutoku tukana kusubira na aya namba mu Qur'an batugate tukutuka na kusubira eliyo kusasira kwa Allah.
2: Okay.
3: Mbira yonna inshallah.
2: Koke hasigadde hajati yani?
3: Zisigadde hajati na mkwa ya Aisha.
2: Mbere bulonji.
4: Gankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakula ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi
5: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika noke kasera tuongeremo amanye tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 7 4 7 ngerimo manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0773 7 9 7 2 ngerimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyi gasta chikumichinana mutano star mwenda hash beba kusaba machanti ID teka mu emu 09075 ugoberere ndagiriro teka mu mwendo gwa sente uruvanyuma uteke mu insonga masjidi jamba uruvanyuma uteke mu pini namba yo urunga chiwede fenna wamu omuziki tiguno tusobola okugumaliriza osobola okuwira yo family yo mukaddewo tata we yakugendako oba mama wo Tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfuna byo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana
6: okufiddinidda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukulu gwe mumpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Power of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Power of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 4 5 4 19 12 19 fuuka munnamawulire ddako ne Power FM
7: When you drug susula magoba ninga service kiri day, you are equal dom kisumulala. Okuita kuruza kom guguno, okuita mksuni wa magoba ninga si. Wosasulom sorogo kubanjiwa, okuvangina kusumeza sato gomukaga, umaka bidia bidu mwena. Sasulom soro kubanjiwa, nga sato gomukaga bidia bidu mukaga, tiruna yita, ura magoba ninga sebi kwetu mieko, biksuni ibwe, eksuni ochino, chikula kumusoro gogo ka, oguwaze wa mundamu guanga, ogumanyi duanga domestic taxes, okulia msoro kunyengiza, income tax, VAT, local excise duty, omusoro kunyengiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukwile ku namba za fezita sasurirwa, ku noti runana, emwe mumusavu, noti noti noti. Oba noti runana, bide mumusavu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority. Tukulakula nyize wamu Uganda.
8: Gano, gemori mbufunze, Kupal FM.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawali mbufunze, hoga kusomena nze kulthum shatra. Ibiyo kwa hirinda kuparlamenti binyezi dua, leiro parlamenti retunula mwalipota, heya kunganyi zidua kubilo ozo bia bantu, kutadine bitongo libi njaolo kubago ilio wetengereze ilia sovereignty bill, bili abili mamukaga. Lera akachiko, akateke wawo mkubiliza uruchiko reguanga ulukulu wagendo kwanjula lipota, evude mkunganyi bilo ozo, wakuvambantu nebitongo libi njaolo kubago ilio wetengereze. Ate ye, Secretary General of HBN NRM Richard Chadrong avude nchayarelo na ategeza na kuzo mwazi kuminabili o mwazi guno lugenda kukuzi wanga olunako olukulu olufanyimaro kubanti President Yoweri Kaguta Museveni agenda kudamu okulayira ekisanja kye ekyomusanvu. Alaganya bawere dala emitwalo ena bebasubirwa okubeera wali eri ku kisawe kya Mefuga Ekololo nga kuliko n'abakulira amawanga agenjawulo oba abakulembeze b'amawanga agenjawulo wera tala makumi asatu mbatano. Ye minister wa presidency Mire Babaranda wati ategeze zanga bagendo kutandika atene nteka teka ezo kusabira President Yoweri Kaguta Museveni nga buli dini egenda kuba wetyo ekwata kusabira President Yoweri Museveni okuli abasiraamu abalokole abakatuliki n'abalala. Ate era abanansi bagwanga eri Rwanda babiri okuli Festo Katanyi Mugabe ne Nathan Karamuzi Kadong ababadde balimba abantu nti balina eddagala eriwonya Mukenenya era ne bali baguza bano bakaligiddwa ekibonerezo kya kusibwa emyaka esatu oba okusasula engassi ya emitwalo asatu. Bano omusango ogubasindisiza mu nkomyo bavunaanibwa kuba nga basaasaanya ato amawulire ag'obulimba ku kirwadde kya Mukenenya nga kizuuliddwa nti eddagala lyabwe babadde balitunda wakati w'ensimbi emitwalo 15 ku mitwalo asatu. Bano bakkiriza omusango mu maaso g'omulamuzi Abdallah Kayinza ow'ekkooti y'e Masaka era bw'atyo anabategeza nga wabasindise mu nkomyo okusulayo emyaka esatu oba basasula engassi ya mitwalo asatu. Gabadde mbufunze ebirango eby'enjawulo bye biddako awe kumire ku mukutu.

0: obuwangazi bwa myaka nga 8 ku 10 ku meka
1: nsemba ekigamba kitya
0: tulo la amal okwebalira egwa obulamu obuwanvu obulamu obuwanvu wabitegereka
1: okwebalira obuwangazi ennyo
0: kwebalira ennyo oli muganda ddala oli muganda ddala okwebala okubeera nga ggwe olina ekirowoozo muli nti ensi yiyo togenda givaako kale oba kyemba ŋŋamba
1: okwebalira obulamu obuwanvu
0: obulamu okyaliwo togenda kuvaawo leero oba nky obaddi kati mu mbeera eyo tuli ku kyokuna kubanga ebisatu twabiraba emirundi egyayita bizini lakati tuli ku nsonga eno eyokuna songa yokuna egamba nti aragabatu fi duniya kwekwebalira obulamu obuwanvu musura tufaatiri allahu tabaraka wataala yatugamba ti ya ayuhannas abange bantu mmwe yakowola abantu bonna yakowola abantu bonna nga tamenyeemu mukazi musajja mwana muvubuka oba mukadde wabula yakowola abantu nga ye bwe yatukola ki bwe yatutonda nagamba nti inna waada llahi haqu mazima endagaano ya allah yamaki
1: yamazima
0: endagaano ya allah yeriwo yokubeera nti tugenda mumusinkana endagaano ya allah yamazima yokubeera nti tujja kufa endagaano ya allah yeriwo yokubeera nti agenda tuwejjana oba okutuwa omuliro omuntu anaalongoosa ajja kwesiima ate anaayonoona ajja gimuwa endagaano ya allah yeriwa twakola naye endagaano buli kitonde ekiri ku nsi kuno kyakola ne allah waaki
1: endagaano
0: eyokubeera nga tumusinza n'olwekyo abaganda bange abalungi abampuliriza tuteeke ku masigiri jjamba mu mbeera eno ku ssaawa eno nga sinnavaawo lwaki nziriŋŋanda bannaye wonkolera mukadde kano wendiwo mba mpulira nange essanyu era neeyagala ennamba ze zaabulijjo naye era tekiŋŋanda kuziddamu 0777 11 79 23 ya MTN ereeta mannya Muhammadi Soze Haruna n'endala eri 0706 74 60 70 nga ereeta amannya ga Palo FM zonna tuzirina wano era message zijja tuziraba barakallahu fiikum wajazaakum llahu khairan fi dduniya wal akhira allah nsaba byonna byemuwaddeyo bibatere ku minzaani gy'emirimu gyammwe emirungi ekyokutagenda kulekayo bakubisizaamu kubanga yabuuze manza lavi yukuridu llaha karudan hasana ani ayinza okuwola allah oluwola nga lulungi gwe tolowooza nti kyowaddeyo kikoma wano nedda oli mukuwola naye ate gwewolaye mugagga akolaki kyovola bayanyigira abasajja abagamba ti allah mwavu inna llaha faqirun abubakari sidiki radiallahu anhu yasoma aya eyo man dha allazi yuqridu llaha karudan hasana ani ayinza okuwola allah oluwola nga luki ayagazisa abasiraamu babeere nga bakwatako musawo baweeyo kakati newabaawo abasajja abayahudi nebagamba nti katonda wabano nga mwavu anoonya n'abamuwola oba bitegerekeka bakari sidiki nanyigamuko nabeera nga yakubako omusajja oyo omusajja naddukewo mubaka salama nawaaba nawo nga abubakari yakukubye nti yankubye abaali awo nga nabubakari atuuse ne babeera nga banyonyola omubaka salama waataali allah nassa etteeka nagamba nti
1: lakadtegeza akasunguyira kwabasajja kava dda
0: mutufu ajati nawe ekyo kisobola okukunyiza omuntu nga agaa nti katonda wamwe mwavu fe tuli bagagga kati omusajja oyo ate abyegaana ate abubakari amukolaki allah nassa etteeka era allah bannaye buli kyetukola wonna waali abantegeeka allah nassa etteeka ti lakad samia allah allah awulidde qawla allazina qaalu ebigambo byabo abagambye nti inna llaha faqirun allah muki mwavu wanahanu agoniya fetuli bagagga
1: abantegerekaensiyonekimanyi
0: abasajja bagamba abayahudi mbubo bagagga katonda waffe muki mwavu n'olwekyo gwe bagamba okuteeka ku masigidi jjamba weyamba wekka in ahsantum ahsantum li anfusikum wolongoosa olongooseza mwoyo gwo
1: ate era nzengeraa mbagamba omuntu ali awo ali mumatiri bona wagatunuulira wagyesunga eyo siiyo bajja gikufulumyamu kwobe nga odikoretinza otya ennyumba kwobe nga ogipanze mu malidadi ewea sente meka kino kyetukugamba kulongoosa kabuli eyo ennyumba yeyombeera
0: nadde nina omusomesa wange gwensomako olwaleero allah nsaba musasulire mu seera bambi agambye

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalim Bufunza, huwa kusomela, nza kulutum shatra. Abaka bava mu kibiina kya NRM basizza kimu nga nkuyege okuwagira ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze kya obwetengereze bwa Uganda, the Protection of Sovereignty Bill, biri abiri mu mukaaga. Okusinziira ku Nampala wa gavumenti era nga ye ssentebe wa kabondo k'abaka ba NRM Parliament, Obuaden Samson, kino kiddiridde okutuulamu ne Pulezidenti era nga ye ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni n'abaako by'abalungamya. Ate era Katikkiro Charles Peter Mayiga n'akuwalayiro ayogeddeko eri bannamawulire ku myaka egiwera ddala 13 gy'amaze ng'akutte eddamula era nga ayisizzaawo ebimu ku bituukiddwako omuli okutereeza enzirukanya y'emirimu e Bulange, okweyongera mu buyiiya ebyenfuna ssaako n'ensimbi eziweebwayo nga oluwalo lwaffe. Era ng'ategeezezza nti abasobodde n'okuba ate nga babangula ebyobulamu, ebyobusobozi n'ebyenjigiriza. Akulira oluzzi oluwabula gavumenti era nga embaka w'enaka wa West Honorable George Ssenyonyi atadde sipiika ku nninga ne Paalamenti okunnyonnyola obwetaavu obw'amangu obuzzeewo mu ggwanga obaleetedde okuyisa ensimbi ezennyongereza, n'ategeeza nti n'ebintu ebireeteddwa mu lukalala ebigenda okusibwako ensimbi zino atabirabamu mugaso. Ye meya wa division ya Makindye, Haji Kasiri Nganda, muli nyama wa de office ya meya, n'ebintu ebirala ebyamuweebwa okuli emmotoka eri town clerk a Thomas Sentongo oluvannyuma lw'okumalako ekisanja kye. Gabadde mu bufunze program pulide Kamenya ekyagendera ddala maaso wekumire ku mukutu.

0: kubanga nga posterity bamanse binifuka kyakulabirako era birikuvererwa omwoli awo abalijja. So kikyamu okulowooza nti mumujja kukola bina byemwagala olw'okuba muyina numbers. Ekyokubiri ababaka binaye mu kutuula ne bakubaganya ebirowoozo kisinako kuti kubeera ntututi ebirowoozo byaffe byonna olw'okuwakanya baffe byonna kyekalimu twakutyadde mu biwandiike era
1: yatuina
0: minority reports nga ttaano era ne tukyakkaanya nabyo tubitadde mu buwandiike kati kati kigeri paalamenti yonna okuwuliriza endowooza zaffe.
1: Haji nga gonna mateeka amadirisa gotangaza emu ku katono okuba paali ebibonerezo ebyo ebyakyereddwa mu bbago lino.
0: Ebibonerezo okutandika okusaba omuntu fayini nga ziri mu bubumbi oba okusibibwa emyaka abiri, emyaka kumi, emyaka asatu kiri oyinza okugamba nti si kya bulijjo kuba olaba omuntu asobola okutta omuntu ne batamusiba myaka abiri ekitegeeta ne batamusiba myaka abiri naye nga si omuntu kati okugamba nti oli yabadde akolera muntu gavumenti gwetakanya naye nogamba ojjamusiba myaka abiri simayate olekwayo bilioni lowooza nti kyakwenkanya era nze ndowooza nti bino byonna biyinza okubeera mu kooti sirowooza nti bebiteeka bulinayisibwa mu mbeera gye birimu nti bannayuganda abali ebyo bannaddiini ba media civil society nti oba oli awo kyebajja kukola ki nebajja kubitwala mu kooti kwei
1: kati nga mwaba olugabula gavumenti singa ebbago lino liyisibwa ki kyemugenda okuzaako
0: tujja kutuula tusale nekituuzaako
1: mugenda kudukira mu mbuga z'amateeka
0: ali ngambye tujja kutunda sobola kuwa ndowooza yaya
1: kale kyeyanzanyo kyeyanzege abawuliriza ba Pearl FM program badde bukyamu parliament oyo ye mubaka waffe ow'ebukiri munisipaali ki Haji Athuman Basalirwa yaye naye awa endowooza ye ku bbago lino oyo y'omu ku abo ababadde batuula kakiiko kano era nga mmemba ku kakiiko buno obukiiko obubiri obadde butudde akandido and parliamentary affairs kusana akadise kati ntano afeyaso embeera bwekyo bweri bwekyogerera olukiiko lwa palamenti kikyagendera ddala mu maaso era ng'asaawa eno omubaka ow'emikono kawunti eno omukulu Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni yakyagenda mu maaso n'okuwa alipoota ye ey'abatono nga bwe mbagambye nti ekiseera ekisinga babaawo ebbago lye bagenda okuyisa ebiseera ebimu minority report oba lipoota ey'abatono ebirimu naye ekiraga nti abasinga tebakkiriziganyiza na biri mu bbago lino kiwaliriza ababaka okufulumya minority report oba lipoota ey'abatono ez'enjawulo era nga wembategeezezaako nti era kiki mu paalamenti eno eyini mu lutuula tulabye nga minisita omubeezi ow'ensimbi owa guno naguli asomye wa paalamenti eyitiza ennyongereza ez'enjawulo era ng'eno ebadde mu buwumbi mu kawumbi kamu mu bukadde kikumi nga mu nsimbi zino ez'enjawulo mubaddemu obuwumbi busatu obugenda okuteekateeka omukolo ogwa pulezidenti omulondi oli kakisa Museveni okulayira kwe okugenda okubeerayo ssabbiiti ejja ennaku z'omwezi kkumi na bbiri naye lwekino kukisanyusizza babaka bamu era nga okusinziira ku mubaka akikira okutula ekya munisipaali kiyiga ensenjuŋŋana n'obukambi kati balina tereke ng'awakanya ebyo ebyatere esente ezo ezaali ekibwa zoyigweta sapimitale oba ennyongereza ngagamba nti sente zaali bagye zigenda mu bintu ebirala okusinga okuziba ekyanti mbwewolera sente nese sente ez'amangu olw'okuba nti okulayira kw'omukulembeze kugenda kujja nga kulinga okuvuddewo obubi onagambye ebyo binyuku ebyo ebikyali ku bigwa bikyalaze egammaliriza tujja kuba nga tubatuzaako ebikira ku bino mawulire gaffe aganaabagattako insha allah kuba byo bingi ebigenda maaso mu paalamenti embeera nga bwe tugibanyumidde Haji Athuman Basalirwa nga wagibanyumidde bwekyo bwekyaliwo nga tetukyali wano ku paalamenti paka nga ebbago lino liyisiddwa ne lifuuka ekyeka tulabe oba linaayita oba kirijja kuyita naye okusinziira ku bubonero obuliwo of course ebbago lino ligenda kuyisibwa kubanga ababaka abakira akakiiko

Okay, okay. Bingi, ebigena maso byetu tayinza kubuusa maso naddala ku nsonga yabo abagenzi maso n'okubanga bafuna obuzibu mungeri njawulo nja kusasira banange aba friends at heart okuva ku Kampala University ndabye ko wano ku mutimbagano gwamwe ku mutimbagano gwaffe amawulire agatulaga nti munaffe Juko Hamza Mungu amujurude Juko Hamza Mungu amujurude bitalo nyo dala tunyolero wamu namwe abooluganda bakona b'emikono dala mumbere fanana ku bwetyo bitalo nyo ebigena maso mugwanga bingi niwe tujide kumpewo nga olukiiko lukulu gwanga lukyagenda maso bisere bisinga olukiiko luno lutandika saawa zitera kuba 8 neruwunzikibwa saawa ziba 11 za kaungezi naye we tutuukidde olunaku olwalero oba we tutuukidde essaawa zino palamenti yatandise emirimu gyayo naye nga we tutuukidde obudde buno nga sofa bakyagenda maaso n'okuba nti bakyakakkalabya emirimu ekigenda maaso n'okuba nga kitambula lyebbago erya sovereignty bill erigenda maaso n'okuba nga litembetebwa mu kiseera kino era nga ababaka bayitirivu olukiiko palamenti ekubyeko ensonga

ebe yawulide wal iqama lugatan ateche baita iqama murulimi yoruwarabu hiya masdaru aqama wa haqiqatuhu iqamatul qa'id kuba kuyimiriza muntu abadde akoze eki abadde atudde osegedde ngayo mutudde wano nenjogere ebigambo ebyo ne muyimuka ekyo kibaita iqama mu luwarabu wa shar'an ate mu sharia al i'lamu bil qiyami ila salati bi dhikrin makhsus warada bihi sharia abantu okubategeeza nti kati eswala yennyini ekoze eki buli atudde kolaki imirira kati mushegedde naam wano waliwo masala masala ki nti abantu abasinga ekigambo ekibayimiriza kad iqamati sala ogenda okulaba akolaki ayimirira basiraamu tuyimirira nga tulabye imaamu agenda otusaaza osegedde imaamu wabeeranga waali muffe oredi nga tumulabako awo tekirina buzibu kuyimirira naye ebbanga lyetumala nga tetumulabako omwaziini watuka ku kad iqamati sala osigala otudde kubanga agenda ogikusaaza takolaki taliwo obujulizi nabi yagandi idha uqimati salatu fala taqumu hatta tarawni wa alaykum sakina hadithi ya abi qatada li musahihain singa bakime swala temugeza ne muyimirira paka nga mukoze eki nga mundabye ate wa alaykum sakina mubere ne michi mubere no bukakamu embera yokuyimirira nga imamu tanawa kujja yakwekalakasa oshege dogino abasema andabe tunuza kuswala kusawa ili ngisa madinisa eno ofisi hiyo nenze muonye gasiri imam nyinzo be yagalira ko sheikh ari na bujulizi nizuka ne tulwa mwao ngandi mubayigiriza mpisa ngate kusange ngo jisaza mu busira muzikirizi bo kujjayo naam ko bujulizi sheikh ona kulumu inna ahla quba'in abantu be quba takhasamu hatta taramu bil hijara baru an bafu ne njawukana ne bayombagana paka ebatu kana okwe kuba machi amayinja faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabinaga baba sahaba mumperekereko tugende tulongose wakati bantu be kuba bagenda kwetta nabinatu ke kuba jukira madina ne kuba wali wa kilomitas ngasatu oshede si wala nabinatu kayo nabira munsonga zawe paka swala ya asri yatu bilali nagamba abubakar njazine onatu saza nabia chali bize zamga yazina de china buzi bilali na yazina na kimeswara abubakari na kolachi na atandiko saza kakati nabia gendo ukura baba nubayi miride bakolachi basa ala nabinajja okusara basaba nibamulaba angajja nibatandika ewa kube bisambi wakana abubakari la yaltafid Abubakar weyamiranga musalati ya maga maganga yasigalayo oshegede kakati weyarabanga bayitiride nachuka agendo kulaba nabi sallallahu alayhi wasallam aga mulima be oshegede fa ashara ilayhi anisbut makanak nabinamu laza sigara mujifu sigara ngo tukorachi ngo tusaza bakari nagana nadde mabega nabi nasaza nabi yamalize swala nabuza abubakari ma mana'aka an tasbuta makanak iz amartuk rawatin kulagi dosigare muswara no gana nagama anti makana ibn abi quhafa ayataqaddama bayna yaday rasulillah tichinsani denze mutabani wa abi quhafa okuzaze swala ngo mbaka wa allah limabega nababuza malakum aktharatum at-tasfiq mwenga mukubye nnyo mu ngalo nebisambi nabaganti at-tasfiq lin-nisa wa at-tasbih lir-rijal singa bawe chitateredde muswala abachara bebakubakuno obana akubaku kisambi kye omuchara yeta yogera muswala atefa abasajja tugamba subhanallah imam akolechi osegede ali nabbi yawamba nchiita kuwamba yadda muchifuji oge imam basheikh ne wabanga oli musoma khutubange tuse wakati imam we kitundu omutufu najja kirizibwa okujjayo zinira temubumpanga

0: Nkujayo Sheikh. Ose deyache. Ezo osorite zo na sharia ezikolachi. Abantu bamanyo kwe wambia wambia. Ose kedendoza Sheikh. Nereso endara, dalilu endara Sheikh. Monabi weyaruara. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya muru Aba Bakarin falyusalli bin nas. Mugamba Abu Bakar yasazaba chi Aba Siramu. Faqalat Aisha ya Rasulullah inna Aba Bakarin rajulun raqiq. Abu Bakari musajja omutima gwe mugonvu nnyo mweufu. Tajja kusobola kusaza Aba Siramu. Abu Bakari wuli yasomanga Qur'ani aye mubiri ngatandikira okkaaba. Zezali emberazi. Chivuranga yaina nye chisa eri Aba Siramu. Alenga ye Umaru ye mukambwe. Sheikh de Sheikh. Kadinaga ya Rasulullah lagira Umaru asaze. Nabagamba mbwe bagambyani. Li yusalli bin nasi Aba Bakr. Mugamba Bakari yakolechi. Ya Rasulullah Bakari idha qama qala na munyoya wanaimira mu kifo kya agenda kaba tagenda sobola. La yusmi'u an-nas. Musamu tebagenda uli abya asoma min kasrat bukaihi. Olokuba nti akaba nnyo. Aisha agenda okulaba nabbi tabiwulidde nagende wa Hafsa namuga Hafsa nyamba ongambire nabbi alagire Omar akoleki asaze nabbi naga nti inna kunna la antunna ikhwatu Yusuf mufananye ko ngabaganda ba Yusuf abagamba nti aliridwa omusege nenga sigwe gumulidde teza muina chemukweke mabega lwaki mulemedde ko Omar ngatenze ngamba Abu Bakar yakoleki liyusalli bin nasi Aba Bakar mbagambi mugambe Abu Bakar yakolechi Aba Bakar inabayimiramu yabasaze nako eziwela Sheikh naye munako olwasemba yo fawajada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khiffa nabina ulira nga akakanye muko kati asoro furu majana anasaza bachi Aba Bakar wede ali muswala ojede nabina furuma nga ekiwa omukono ogumu agutadde ku Al-Abbas omukono omulala nga agutadde ku Ali ibn Abi Talib ne bamuleeta mpola ng'ebigere bikona ku ttaka omanyi omuntu omulwadde wakyegedde faqama an yamini Abi Bakrin nabbi najja faqaada an yamini Abi Bakr natura kusaidi yajjo e Abu Bakari kitegeeza ki فقعد عن يسار ابي بكر ناتورا كسيد يكون يا ابو بكر انا يزو تشوفو نوريجو بسلام ياتورا كسيد يكون ياتورا كسيد يديو تيتغيزا تيتغيزا غوو سارا نو موندو غو امام ايميراوا ايميريا كوتي كوديو كوكونو كوديو سيو تشيري chilegeza nabi okutura kusaidi ya kunu yari ya Aba Bakar inti office jinzilize oseye yari ya tegeza wana biyari ya manifikihi we swara yani tude kusaidi ya diyo wangu mtu kwa saza tura kuya diyo yada kuya kunu nera fajaala annabiyu sala fajaala Abu Bakar radhiyallahu anhu yaatamu bitakbirati nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wanasu yatamuna bi Abi Bakrin nebichuka Abu Bakari nasigaranga agendira kutakbira ya nabbi nga abantu bagendira kutakbira ya Abu Bakar mumbirachi nabbi dobozi lyali wansi nga mulwadde nga yogera mpola Allahu akbar nga Abu Bakari yeka ya muulira karabaka nabbi Allahu akbar awo wafa sunne mudegede jeva awo wenyini awo teliyo hadithi ndaje wagena kule tira awo tujikora singa imamu tasora uli za basemba yeri chari awo osayi de sheikh kari nabdi swala ya jiwa amba yediza wofi sija ganti ya jiwa amba yediza achi kari zo hadithi mbili ama nyibara ganti imamu wechi tundu akirizibo kwe diza wofi sine wakusanga ngo saze swala ove juma uze chekere kese burunji hadiso ewewe mwe karaka asibi mwe imiriza wakwanti mwaga mamusara bili chitundu kizitu use mwe tunuza kusawa zimba saza kwa ana nganchi gende lende mwumanyenti eno ofisi mwino juwe chichi chitibwa
1: obatu ya gara gendo salire wala
0: naam okwazi nano kime swala chila mwrachitia al adhan wal iqama mashuruani fi haqi rijal li salawati al khams duna ghairiha okwazi nano kime swala chala aliki wakuba sajja ate tuchikola kuswala etano ezitali ezo tetukirizi wakwazina na kima swala ushahide sheikh tukirizi wakwazina kuswalatu layli wa dokime swala tukirizi wakwazina kuswala ya mufu wa dokime swala hata ni swala ya idi ushahide salla nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-idain bighairi adhanin wala iqama nabiyya sala idi biri nga tibazini wa dokima chi eswala ushahide kadi adhan basajja bokka bebazina ate siri kuswala tano zoka wahuma min furudhi alkifayat beimu kubyetekwa ebyokumalirangana kitegeza ki idha qama bihi ma mayakfi singa wabawo achikola mufe saqata alithma anil baqin abasigadde bonna tebafuna muki musango neade singa eswale tuuka ku kitundu kyonna ne kubulako omwazini ayazini ekitundu kyonna kifuna omusango neera tusobola okukozesa azaani y'ekitundu eki osegedde ndowooza kasa tuwulira nti eri baazinye tusobola okukoma okwo ne tukima bukimi swala baba batumalidde omusegedde kati obuzibu bwonna buli kuba nti ku kitundu tekuwulikiseeko ki adhan liannahuma min sha'air alislam adh-dhahira kubanga okwazina nokime swala zezimu kunono z'obusiraamu eziraga obusiraamu mu kitundu sha'airu alislam bimaana maalimi dinihi byebintu ebiraga nti awaliwo abaki abasiraamu nira anas ibn malik radiyallahu anhu agamba kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama idha ghaza qauman nabiyyu agenda ngokulwanyisa abantu intadhara hatta yasma'a ta'zin yalindanga ko kubalwanyisa asoka uliro kwazina bachegede fa in sami'a al-adhan amsak oyawuliranga mu kitundu omwo nga muli mwayazinye nabiyyu amanyanga ekyo kitundu kya basiraamu akiyita mu buki buyisi naiwa illam yasma al-adhan watawuli yanga kwa azina aghara kabla ayusbih awe njini gawudi tebuna changa abalumba kadi kwa azina kaboni la karage chitundu ndichiri mwabachi abasilamu kadi minshairi l-islami al-zahira fala yajuzu taatilihima tashikiri zibwa nilasi chirunji okubira nti okwazina kuva mu kitundu abantu ne babanga tebazina naam almas'ala athaniya shurutu sihatihima obulombolombo obutuukisa okwazina nokimbe swala otujjo tandikirako omulundi ogusigadde insha allah allah wana abantu lesewo nga tuli balamu saba allah abeere nga atuwa obulamu obulungi sobola okutusisinkanya neera mu lusisinkanya zino zatusisinkanya za muwendo sheikh ojaziraba mu ntaanaayo ogambe kale singa buli kanaku twatuulanga bwe tutyo kyede sheikh majalisi zikir ebifo mwe basomeseza eddiini bifo bibamu okusaasira kwa allah okusonyiwa amazambi byetoloola bamalayika fena tugenda ova wano nga katonda atusonyire kyobulanga nabagamba lulinawooba oli bize nnyo tulamujasa eddakiika kumi okusaasira okwo kukugendeko olumala ogende kiba kibi okuyimukirawo n'ofuluma mpozi ng'olina ensonga eri eyaki eri agenti naye osanga abasiraamu nga batuddeawo banywa kacyayi ku nkondo ya papi mewali wano nze nga sibalabamu mu ddalasa naye nga babeera awo osegedde kati abo ako kabonero akalaga nti toli muwafaka Allah takwagaliza kirungi kubanga abantu banza ba mudarasa anga basomade gori wali kusimu oli awo jumya ku moto ka ono yale serenjirofu ono yale serene kali omukozese bisera sheikh achegede chance weje yokusoma binji betutamanyi necho labango chimanyi bakujukiza onzo ba wachitegera buchi wachitegera bubi ojja notura kale otura mudda chikantono obwano funo kusasira kwa Allah no furuma neto maranga gakorachi a'arada fa'arada Allah
2: wetu bwiba de program yo manyo busiram manyo busiram
3: umchakala I drink a roko bumu I dance dance dance
4: nenye silver baka I win double double
3: bumchiki

bakulisitaayo babikkiriza nti nedda abamu ku bakulisitaayo babikkiririzaamu naye nga obukulisitaayo ng'obukulisitaayo teriyo tteeka libakkiriza kubeera nga bakola ebikolwa bya Sodoma ne Gomola. Naye osanga nga bano bajudayizimu bano abathodokisi bajudayizimu abathodokisi bo bakkiriza enkola eya Sodoma ne Gomola era bo tebakkiririza mu Yesu. Bo bagamba balina Mizaaya owaabwe omutuufu agenda okujja, ono yali wa kiwaani, yajja buzzi kwerimbikawo. Kati ekigendererwa tebaagala bantu beeyongere kuzaala, bateekawo entalo abantu bafe bo basigale nga balamu, ne babeera nga bo basigale nga bazaala naye nga bateekamu ssente nnyingi nnyo mu LGBTQ plus mu Sodoma ne Gomola. Ebikolwa ebyo byongero okukolebwa era waliyo enzikiriza ez'enjawulo bazitaddemu ssente mpitirivu basobole okubeera nga mu masinzizo bagattirayo ab'ekikula ekimu, sajja n'awasa musajja munne, omukyala n'awasa mukyala munne. Kugamba enkola eyo bo bagikkiririzaamu. Kati balimu ebibinja ebyenjawulo, ebibinja ebyo nga nagambyeko nti waliyo be bayita ba Samaritaani, abo nno be baali bawangaala n'Abapalasitayini ng'entalo zino tezinnatuukawo, era baawangaala nabo ebbanga ddene ne babanga buli omu talina bulabe ku munne. Era n'olwaleero luno Abaju Abayudaaya bali abali ku nzikiriza yaabwe tebalina nnyo bulabe bw'amaanyi nnyo butuukana ku kutuga bantu na kubatta na kubazikiriza, nga bw'olaba bano abalwanyi b'entalo be bayita Bazayonist, abo bo be b'omutawaana ennyo ate bo. Naye bano bo balinamu ebibinja ebiyitibwa bi Samaritaani, be bayita Abasamaliya abalungi mu Bayibuli ey'Oluganda. Era bw'osoma mu Bayibuli ey'Oluganda mu Luka 10 layini ya 25, Bayibuli egamba nti eŋŋombe eyo bagikolerako nnyo, tiyagalanga Katonda wo, oyagalenga ne muliraanwa wo nga bwe weeyagala gwe obulamu bwo. Era Yesu Kristo yasanga omukazi Omusamaliya. Omusamaliya baba bategeeza nti abalina emyoyo emirungi abayamba. Yesu bw'oba osomye mu Luka 17 n'otandikira ku linyiriri olw'ekkumi n'olumu n'okkirira paka ku layini y'20, awo nno wakunnyonnyola omukazi Omusamaliya eyasisinkana Yesu ne babaako n'emboozi gye baali banyumya ng'olaba omukazi Omusamaliya embeera nga ya buyambi. Naye ng'abantu Abayudaaya ya kuyigganya babaka ba Mukama Katonda, bannabbi ab'enjawulo. Ky'ova olaba nti Katonda ayogera mu Quran mu Suratul Bakara eba yakubiri aya 87 ng'agamba nti afakullama ja'akum rasulu bima la tahwa anfusukum istakbartum fafarika kadhabtum wa farika taktulun. Ky'abaana ba Isirayiri buli lwe baabajjira ng'ababaka nga Katonda abatumya gye bali bababuulire nti Katonda ali omu, bababuulire nti bannange mulekeraawo okusinza ebirala okubiyita bakatonda, bababuulire n'ebirala Katonda bye yeetaaga, baasalangawo okuteekawo ebibinja ebirimbisa ababaka abo, bateekawo n'ebibinja ebirwanyisa ababaka abo. Era bakabaka abaatuukanga ku ddaala ery'okweyita bakatonda, bakabaka baayagalanga abantu babavunnamire mu kifo ky'okuvunnamira Katonda. Kati ababaka bano Katonda be yatumanga mu baana ba Isirayiri baabagambanga nti bakabaka bano si bakatonda, temubavunnamira wabula muvunnamire Katonda omu yekka, era Katonda ali omu yekka. N'ebirala bingi bano bo baakolanga omulimu ogw'okubatta. Waliwo ebibinja ebyakolanga omulimu gw'okulimbisa nti abo balimba, ne bateekawo n'ebibinja.

mvu omusajja omu bwe yawandiika ekitabo ekyalimu endowooza ya Sayuni nga bategeezaamu ba Zionism oba ba Zionist. Abo nno ba Zionist nga be balwanyi b'entalo, nga ekibinja ekyo kikkirizibwa omuntu yenna okukiyingira, oba oli mukulisitaayo, oba oli musiraamu, oba tolina ddiini, era nga bwe kiba kyetaagisizza okukuwa omusaala oyingire ekibiina ekyo ekyaba Zionist olwanirira Abayisirayiri, oba otta, oba olwana, okulwana kw'osobola okulwana bwe tebagaana kuyingiza mu kintu ekyo. Kale bo baakitandikawo endowooza eyo basobole okubeera nga bayingira mu kitundu ekyo, kubanga jjukira kyali kyabalema Musa bwe yabakulembera abatwale mu nsi ensuubize, bwe baakola ekyejo ne batatuuka. Kati bano abaatuukayo abasamaliya abalungi be babadde bawangaala n'abapalasitayini nga tewali buzibu. Kali bano ba Zionist abalwanyi bo ne bajja ne bayingirawo ku mudumu gw'okutta obusi oba ku mudumu gw'emmundu, ng'era bwe nabategeezezza nti baayingira mpola mpola ne babeera nga baatandika okugula ettaka ly'abapalasitayini mu bbeeyi ey'obuwanana, ne batandika okugabana ebifo amatwale, nga bw'olaba Fransa yatwala Libanuni, neyatwala Isirayiri ne Iraka n'ebirala, ate bano ba Bungereza ne batwala Palestine, Misiri n'awalala. Kaakati ate oluvannyuma bano aba British ne bajja bagamba Abamerika nti ate nedda mmwe mugire bwe muti, ate ne beewunza Abamerika ne bayingirawo, ate Abamerika oluvannyuma ne balangirira nti amatwale g'aba British aga Palestine kati Amerika be bagayingiramu nga sematalo ow'okubiri awedde mu 1948, ne balangirira nti Isirayiri efuuse ensi eyeetongodde, era ne bakuba maapu empya, ne bateekawo sente empitirivu, maapu empya n'efuluma ng'eriko ensi gye bayita Isirayiri. Naye nga Isirayiri si nsi, Isirayiri kika ky'abantu, ekika ky'abantu, abaana abaava mu bajjajja oba bajjajja abaazaala bano ababayita Abaisirayiri. Kati ekyo lyali linnya lya kikaso, si linnya lya nsi, baagala kulifuula bufuuzi linnya, naye nga abalwanirira ekyo kibeerewo, ate mwana wattu nga n'omusaayi gw'Abaisirayiri tebagulina. Era ojja kusanga n'abasiraamu abamu olw'ebiruubirirwa byabwe n'obutamanya nga nabo bali mu bibinja ebirwanirira Abaisirayiri, era nga nabo balaga nti bano bannannyiniwo Abapalasitayini nga bagamba nti bo babi. Naye ng'ate bw'oba wasomako olutalo lwa Goliasi, Qur'ani Goliasi emuyita Jaluti, Goliasi akakwakulizo akaweba abaana ba Musa bamulwanyise bamutte bamuggyewo bayingire mu nsi ensuubize, tebaasobola. Era eyasobola Allah atugamba nti wakatala Dawuda Jaluta, Dawudi gwe bayita David, ng'aweza emyaka 11, oluvannyuma ye yajja ebyalema bajjajjaabe, ye yajja n'alwana olutalo n'atta Goliasi, era bwe yamutta. Goliasi ono yali Mufirisuuti, Abafirisuuti be Bapalasitayini, kitegeeza nti ensi eyo yali y'Abafirisuuti, wabula bo baabasuubiza akatundu ako tebalina okuwangaaliramu. Kaakati bo olw'omulugube baagala ekitundu kinene, balaba ng'akatundu kali ke baali baabasuubiza kebataasobola kutuukamu, baagenda okukatuukamu nga balaba katono kafunda, ate nga obeera awafunda nga wawo, naye n'otabeera wagazi nga wajaga bunyazi. Kale embeera ey'okunyaga n'ey'okutta n'ey'obutaba na busaasizi eyo eri mu mbeera y'abantu baffe abo betuwangaala nabo.